0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.
4: Ang lupet!
5: Kavibes!
6: Isang Feel Good Tuesday ngayong araw ng September 8, 2026. Happy birthday, Mama Mary!
7: True! Happy birthday!
6: At ganun din, happy birthday, Mama Mia!
7: Di ba? Oo, maligayang kaarawan.
6: Mama Mia slash Mama Mary. Ay, more. Ay, happy birthday po sa lahat ng mga nagbe-birthday. Mama Mia, happy birthday sa'yo.
7: Oh, ganun din kay Mama Mary. For sure, maraming mga Katoliko nagsiselebrate niyan ngayong araw na ito.
6: At ngayon ay selebrasyon ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Selebrasyon din po para sa panibagong umaga dahil dapat good vibes tayo. Kasama mo na nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
7: At wala tayong no choice every day. Uy! Sa ang makakasama natin ang makulit mong tito, Sir Radyo Kiko!

0: ano ang mga city, ang municipality at LGU na nag-anunsyo na ng kanilang suspension ng klase.
1: Totoo yan ka, vibes. At hindi lang yan dahil mahaba-habang araw na tayo magkakasama ngayon. Meron tayong SKL, may pa-shoutout tayo. At may vitamin C na naghihintay para sa inyo today.
0: Talagang punong-puno, kumpletos, rigados ang inyong mapapakinggan at sa inyo ngayong araw ng Martes ka, vibes. Kaya tuto ka lang, lakasan mo radyo mo. Kung nasa ang kaman, kung ikaw man ay nakakapakinig sa pamamagitan ng 97.5 FMR Jensen.
1: At kung ikaw ay taga 102.3 Bacolod at Baguio, tandaan mo, kung may Tuesday, dapat may choose us. Ganun.
0: Ano ka dyan? At ganun din sa mga nakikinig sa pamamagitan ng 101.9 FMR Davao at 89.5 FMR Davnor. Magandang umaga!
1: Yes, good morning din sa mga nakatune in gamit ang mga mobile phones nila, pati mga OFW natin. At speaking of OFW, ayan, maraming salamat kay Coach Everyday.
0: Salamat Coach Everyday, salamat sa iyong pasampal. May regalo siya sa lahat ng mga DJ.
1: Totoo.
0: Salamat po.
1: Baka naman yung iba dyan, galaw-galaw ng baso.
0: Diba? At gusto lang namin sabihin kay Coach Everyday, bukod sa pasasalamat, Coach Everyday, ito lang.
1: Ano? Ano pa lang yan? Panimula pa lang yan. Tandaan mo, hindi pa nagpapasko.
0: Intro?
1: Oo, intro pa lang
0: intro
1: yan.
0: Intro pa lang.
1: Mas pasabog ang kanya pamasko. Ganon!
0: Wow naman! At sa lahat ng mga ka-vibes, ha, yung mga ating mga kaibigan, mga ka-vibes na nagpapadala po ng kanilang kung ano-ano na gusto lang nila iparamdam ang kanilang pagmamahal at appreciation sa atin. Maraming salamat po, ka-vibes.
1: Oo, mula sa gilagid ni Kiko at sa aking malaking puso, talaga namang umaapaw yan. Panampal para sa inyo. Bakit katawa ng tawa na naman?
0: Wala.
1: Malaking puso.
0: Malaking
1: yung
0: puso
1: naman?
0: Mo. Oh. Pakita mo yung puso mo.
1: Secret yan. Oh. Dapat naka-ano yan, naka-hide yan. Nasa tamang tao lang yan pwedeng makita. Dahil hindi naman ikaw ang tamang tao. Kaya tumigil ka. Aga-aga, binibuisit mo na naman yung umaga ko.
0: Ang aga mo, bumangera ka agad.
1: Di ba ganyan yung kapitbahay mo?
0: Oh. Yung sarap yung mabarangay.
1: Oo, oh, oh, yung kala mo laging may kaaway, may kachismisan lang pala.
0: Ano ba yan? Pero magabagana na ka-vibes dahil natin ng good vibes, kwentuhan at musikahan. Lahat ng iyong kailangan at gustong marinig, ibibigay namin sa iyo ngayong araw ng Martes. Kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, Siradso Gika! Ay, kalikot!
0: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Ka-vibes sa Sound Trip,
0: ang lupet!
1: Oras na rin ka-vibes, 8:20!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
3: ACS
0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good Vibes!
4: Ang Lupet!

0: Yes, that's right.
1: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan,
4: DJ May.
3: Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-vibes ngayong araw ng Martes, September 8, 2026. Sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagdiwang, nagdiriwang at magdiriwang pa lamang na kanilang araw ng kapanganakan, ito ang para sa mga plato nyo!
5: Happy na! Birthday mo pa!
4: Uy! Kaya naman, darakan, tarata!
5: Let's go!
6: Happy birthday!
4: Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin.
6: Happy birthday. Sana'y mabusog yung kami.
4: Baby, sino-sino nga ba ang mga may birthday ngayon?
5: Dito muna tayo mapunta sa mga sikat at mga iniidolo ng mga ka-vibes natin. Nagse-celebrate ng kanyang kaarawan today. Walang iba, isang novelist, isang journalist, at educator, at isa sa mga kilalang Filipino writer. Walang iba, si Nestor Vicente Madali Gonzalez.
4: Hoy Nestor, happy birthday!
5: Happy birthday! Andyan din ang child star na si Crystal Reyes na nagdiriwang ng kanyang happy birthday!
4: Whoa. Happy birthday, Crystal!
5: Ito ang paboritong direktor ng mga artista noon at hanggang ngayon. Ang ating direktor sa Going Bulilit at Banana Split, walang iba, si Direk Edgar Mortiz.
4: Happy birthday, Direk Edgar Mortiz!
5: At sa mga iniidolo natin pagdating sa
4: radyo.
5: Isang Filipino radio personality. Kilalang kilala ng lahat.
4: Ang nagsimula ng lahat. Di ba? The Wing!
5: Walang iba, si Papa Jackson! Happy birthday, Papa Jack!
4: Happy birthday, Mary Jackson! Happy birthday, Mary Jackson! Happy birthday, Mary Jackson! Happy birthday, Sir John Jemperley! Oh, birthday mo pala ngayon, B.
5: Oo, baka naman. Baka pwede mo kaming imbitahin. Oo, hindi mo nakakahiya yung ganun.
4: Hi, Sir John Jemperley, happy birthday po! Oh, bye dyan. Galante sa si Sir John. At edo ba, maligayang karawan din, siyempre kay Attorney Marian Cayetano. Happy birthday!
5: Happy birthday din sa'yo, Jordan Gao.
4: Yun o, ha? At siyempre, maligayang karawan din kay Mama Mary. Happy birthday, Mama Mary!
5: Po.
4: At hindi rin magpamuli ang isa sa ating mga tinitingala, inahangaan, at talentadong FMR DJ. Wala iba, happy birthday, Mama Mia!
5: Happy birthday!
4: Happy birthday, Mama Mia!
5: At sa lahat ng mga ka-vibes natin, nagsa-celebrate ng kanilang karawan ngayon na sa Luzon mang kayo, Visayas, Mindanao. Ano man ang ginagawa mo ngayon, nakahiga ka, nakatayo ka, kung ano man yan at nasaan ka man. Happy birthday sa'yo!
4: Yan! At kaya naman, dahil happy na birthday mo pa ngayong araw na ito ng September 8, ito ang awaiting para sa Dila mo!
5: Happy birthday!
4: Naman tara, sabay-sabay tayo magkantahan.
6: Happy birthday
4: sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin.
6: Happy birthday sana'y mabusog nyo kami.
4: Happy listening, John Vince Sagrado at Julda May Nugpo.
5: At happy birthday din pa
4: Habol
5: kay Kerwin Loyola ng Tagaytay.
4: Happy birthday po! At sa aming pagbabalik, talagang para ng happy na birthday mo pa araw-araw dahil atin dami ng good vibe music at kwentuhan hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama mo rin ang isang baby ng bayan, DJ May!
5: At ang magulit mong tito, Serazzo Kiko! Kaliko!
4: Dito lang sa 92.3 FM!
5: Kabayam sa Soundtrip!
4: Ang lupet!
5: Oras natin! Oo, ito kabayam sa 8:51 na!
7: This time check is brought to you by
0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes!
3: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
3: Masabaw.
2: Malaman.
4: Ganito kasarap.
3: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
3: Kiko
2: Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
5: Favorite Vibe.

0: laman.
1: Ganito kasarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kasama mo pa rin hanggang mamayang alas 12 na tanghali, nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang makulit mong tito, si Radjo Kiko Kalito!
4: At heto na nga ang ating Vitamin C!
1: Vitamin Chismis!
4: Heto na nga ang chismis ni DJ May at mga kabibs. Nako po, kahapon, may ibinalita sa mainstream media.
1: Opo,
4: kahit naman sa mga online.
1: True.
4: Na dalawang miyembro ng LGBTQAA+ ang nasangkot sa gulo.
1: Hala, anong gulo yan?
4: Dahil ang isang nating ka-vibes na gay ay namukpok ng bato.
1: Bakit naman siya namukpok?
4: Dahil tinawag di umano siya ng isa pang gay na maasim.
1: Ayun lang. Oo. Bakit naman dumating sa punto na gano'n, no? Sinabihan ka lang na maasim. Ikaw ba pag sinabihan ka na maasim, anong reaksyon mo?
4: Ay naku, kakagating ko yung batok mo.
1: Ay! Baka bumaon yan at hindi na matanggal na, naiwan na yung postiso. Magkakagat ka, vibes, ha?
4: Kasi ito ang nangyari ka, vibes, ano? Na itong dalawang gay ay nasa isang bar sa Tanay Rizal.
1: Tanay Rizal?
4: Oo. Dahil nga sa kanilang gimmick nung time na yon.
1: Gimmick na, dahil malamig-lamig, kailangan ng pampainit.
4: Yan. Narinig ni, halimbawa, Gay One. Hindi natin mabagat yung pangalan, ha? Gay One, narinig niya na tinawag di umano siya ni Gay 2 na maasim.
1: Di umano?
4: Di
1: so
4: umano.
1: Parang hindi ka sure?
4: O hindi rin siya sure.
1: Oh.
4: At base rin sa investigasyon ng kapulisan, ang dahilan nito ni Gay 1 kung bakit niya pinukpok ng dalawang beses ng bato sa ulo itong si Gay 2 dahil inunahan niya lang di umano.
1: Inunahan
4: niya lang dahil parang may banta sa buhay niya.
1: Ganon. Eh baka naman ano niya lang yung feeling niya lang yun dahil gawa ng espiritu ng alak.
4: Oo.
1: Diba? Naging TH na siya.
4: Pwede, tamang hinala.
1: Oo.
4: Pero eh nangyari na ang hindi dapat mangyari, eh hinampas niya nga ng bato sa ulo itong si Gay 2 na nagdulot naman para arestuhin siya ng kapulisan.
1: Ano kaya ang statement ni Gay 1, no? Sa mga nangyari, no?
4: Ang statement, nagbigay naman ng statement itong si Gay 1. Ang sabi niya, nagkaayos naman na sila ni Gay 2. Pero ang lesson daw sa kanyang ginawa at sa nangyari sa kanyang buhay, dapat daw mangibabaw ang pagtitimpi.
1: True! Huwag unahin ang emosyon kasi kung saan-saan ka dadalhin yan, huwag kang nagpapakontrol. Dapat ikaw ang kumukontrol.
4: Tama, di ba? Dapat kasi nga, sabi nga ng mga ka-vibes, kapag uminom tayo ng alak, ang alak inilalagay sa tiyan, hindi sa
1: ulo! Ganon, ka-vibes! At huwag tayo naniniwala sa mga sabi-sabi lang unless sa mukha natin sinabi mismo tayo ang nakarinig, tayo ang nakakita, di ba?
4: Oo, din tsaka sabi din ni Gay 1, hindi naman daw totoo yun na maasim siya. Pero regardless kung totoo o hindi, wag na lang pumatol. Kasi alam mo, DJ Maine, mga ka-vibes, napakadali pong pumasok sa gulo.
1: Totoo.
4: Pero napakahirap lumabas dyan, di ba?
1: Totoo, parang yung regrets niyan sa huli na, di ba? Pag nagdilim na yung paningin mo, wala na.
4: Tama, o tignan
1: mo. Hindi mo na maibabalik, ikakapahamak mo pa yan.
4: Kaya tignan mo ngayon si Gay 1, nakulong tuloy dahil nga sa kanyang ginawang pa... physical damage dito kay Gay 2 kasi pinukpok niya ng bato sa ulo.
1: Buti na lang. Oo, malakas-lakas si Gay 2, ha?
4: Hindi na puruhan.
1: Paano kung ito ay naano, 'di ba? Nasa masamang palad na. Pagsisisihan niya 'yan habang buhay.
4: Paano kung napuruhan si Gay 2? Edi mas lalo pang mas malaki ang sakit ng ulo na

0: dinaraanan ngayon ni Gay Juan.
1: Kaya po,
0: sa mga ka-vibes, lagi po natin pairalin ang ating pagtitimpi, lumayo sa gulo. Napakadaling lumapit at gumawa ng gulo, pero napakahirap po ng consequences na ating pong haharapin kapag tayo ay hindi nagpakumbaba.
1: Totoo, kaya ikaw na ang mag-adjust. Hindi makakabawas sa pagkatao mo yan, ka-vibes. At hindi naman ibig sabihin na umatres ka, hindi ka na matapang. Mm. Diba? Minsan kailangan natin hindi lumaban. Kasi hindi lahat ng laban ay dapat natin pinaglalaban. Ganon, ka-vibes.
0: Tama. Pinipili natin yung dapat ang ating
1: lalalalalalalalalalaban. O, yung mga ano ha, mga driver natin, yung mga road rage yan, nauuso rin yan. Dapat mahaba ang pasensya ninyo, mahaba ang PC ninyo pag kayo'y nasa labas.
0: Dapat iba ang mahaba sa'yo, kabais.
1: Ay! At pagmamahal doon sa taong minamahal ka din ng totoo, ganon.
0: Porigigig, at edo na, sa aming pagbabalik ha. Tumawag ka na sa
1: 0954-406-1967
0: para makabati ka ng live sa 92.3 FMR Manila. Sa aming pagbabalik, tuloy-tuloy pa rin ang ating dugdugan at kwentuhan kasama nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
1: At ang magulit mong tito, si Radyo Gigo Kaliko!
0: Dito lang sa 92.3 FMR!
1: Ka-vibes! Si Soundtrip!
0: Ang lupet!
1: At oras na rin ka-vibes!
2: 9:24. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes.
4: Ang lupet.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet.
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Habang

0: Malaman.
1: Ganito ka sarap.
0: Maninamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bilabilang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Kavibes!
5: Kavibes! Naku po, susunod na ang inyong inaatabayan ng SKL!
4: Share ko lang!
5: Ang kwentong may kwenta, kaya naman tandaan at ilistan nyo na ang number na ito!
4: 0954-406-1967.
5: Sa aming pagbabalik, i-accommodate, makikipagkwentuhan na tayo sa inyo. Ano man ang inyong kwentong may kwenta, inspirasyon, konsumisyon tungkol sa pamilya, katrabaho, kaibigan o kahit sa kabit, aba, bed na bed!
4: Oo, dahil kayo ay napakalupet.
5: Yeah.
4: Kaya naman itawag mo na ang bumabagabag sa damdamin mo at wala ka makausap. This is the perfect time. Nasa tamang istasyon ka, nasa tamang tao ka. Wow!
5: Yan naman sa ating pababalik. Naku, huwag na natin patagalin. More music pa rin tayo. At susunod na ang SKL.
4: Share ko lang.
5: Ang kwentong may kwenta. Kasama pa rin na nag-iisang baby ng bayan, DJ May.
4: At ang makulit mong tito sa radyo, Kiko.
5: Ano ba yun?
4: Ay, Kaliko.
5: Dito lang sa 92.3 FM.
4: Goodbye sa Sound Trip. Ang lupet.
2: 92.3 FM. Favorite music radio. Vibes.
3: Ang lupet!

0: is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
1: ACS 92.3 FMR. Favorite music radio. Good vibes.
2: Ang lupet.
3: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
4: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Bukas na ang tatlong southbound lane ng North Luzon Expressway sa bahagi ng Tulaok sa San Simon, Pampanga. Ito'y matapos maagang nakumpleto ang emergency dredging at clearing operations sa lugar. Ayon sa pamunuan ng NLEX, natapos na mas maaga sa target ang pagkumpuni kahapon. May ilang araw din nagmistulang parking lot ang highway nang hindi halos gumalaw ang mga sasakyan dahil sa baha dulot naman ng habagat. Lumubog ang bababang bahagi ng highway kaya hindi nadaanan ng mga maliliit na sasakyan ang ilang segment at nagdulot ng gridlock. Ayon sa tollway operator, magdamagang nagtrabaho ang kanilang mga tauhan na naglinis at nagsagawa ng dredging upang lumaki at lumalim ang mga daluyan ng tubig sa Tulaok para maiwasan ng backflow ng tubig sa highway.
1: FMR Newsbreak.
4: Samantala, sa iba pa mga balita, binaligtad ng House Prosecution Panel ang pagkakasunod-sunod ng huling dalawang artikulo sa Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, uunahin na ngayon ang Article 2 o Unexplained Wealth bago ang Article 3 o Bribery Charge. Unang inakalang bibitawan ng prosekusyon ng bribery para umikli ang panahon ng paglilitis. Pero ayon kay Luistro, tatalakayin lahat ng artikulo. Sabi pa niya, mas mga nakangailangan ng mahabang oras, mas maraming testigo at dokumento at unexplained wealth kumpara sa bribery. Inaasahan naman na magtatapos sa linggong ito ang Article 1 o Misuse of Confidential Funds na may tatlong testigo pang ihaharap ngayong araw at bukas.
1: FMR News Break.
4: At sa ating panghuling balita, umabot na sa $104.8 billion ang Gross International Reserves o GIR na Pilipinas sa pagtatapos ng Agosto. Ayon niya sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, sinabi ng BSP na nananatiling matibay ang reserba ng bansa para tustusan ang mga pangangailangan sa importasyon, bayaran ang mga panlabas na utang at makatulong bilang panangga sa mga posibleng epekto ng pagbabago sa pandaigdigang ekonomiya. Pangunahing nakatulong sa pagtaas ng gross international reserves ang pagmahal ng ginto sa global market na nagpaitaas naman sa halaga ng gold holdings ng BSP kasabay na makinita mula sa foreign investments. Bagya namang nabawasan ng reserba dahil gumamit ang pambansang pamahalaan ng foreign currency deposits nito sa BSP para sa pagbabayad naman ng panlabas na utang.
1: FMR Newsbreak.
4: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
1: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
2: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!
1: Ito ang 92.3 FMR. The Vibes sa Saldrin.
2: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes sa Saldrin. 92.3 FMR. 92.3 FMR.
2: Ito ang lupet!
5: Hoy, ka-vibes! Tawag na kayo sa 0954-4061-967 para sa inyong SKL! Share ko lang ang kwentong may kwenta sa aming pagbabalik sa oras na 3 minuto makalipas, ang alas 10 ng umaga.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
7: ACS.

0: favorite music radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
2: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Malinamnam.
3: Favorite vibe. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko.
3: Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang binabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: Malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: The Vibes.
5: At eto na nga ang pinaka-aabangan mong SKL!
4: Share ko lang!
5: Ang kwentong may kwenta! Pwede na kayo tumawag sa aming linya ng telepono, ka-vibes!
4: It's 0954-406-1967!
5: Pwede ka na magkwento ng iyong mga kwentong may kwenta, inspirasyon, konsumisyon, tungkol sa pamilya, katrabaho, kaibigan, o maging kamit! Kung gusto mong pipiliin, sino ba? Ikaw ba o yung legal? Char!
4: Hi! Andito kami para tulungan kang mag-isip at mag-desisyon. Ganon!
5: Yeah, dapat ganon. At magandang umaga sa lahat ng ating mga kabayb sa nakikinig. Sa lahat ng mga pampaserong bus, jeepney, tricycle. At live na rin po kami, kabayb, sa aming Facebook page.
4: 92.3 FMR Manila.
5: Yan o. At live din tayo. Live ka ba sa TikTok mo?
4: Hindi.
5: Si Tito Kiko mo live sa aking TikTok account. DJ Kiko Kalikot sa TikTok para makita mo kami. Yeah.
4: Makita mo ang kanyang kagwapuhan sa oras na alas 10. Alas 10, 14. Anong Tagalog ng 14?
5: 14. Alas 10, 14.
4: O, diba? At talaga pinaghandaan niya yan. Tingnan nyo naman.
5: Tingnan mo yung shade ng lipstick ko.
4: Ay, tara.
5: Tara, isumobra, diba? Hindi ko mabura.
4: Bakit ka ng lipstick?
5: Sumobra nga,
4: ano feeling mo? Para mukha ka, kissable lips, ganon, red lips. Masarap niya.
6: Yum.
4: Oh, wow!
5: Adali na, tawag na kayo sa
4: 0954-406-1967.
5: At happy 5th monthsary sa ating mga FMR squad. Maraming salamat, ha?
4: Fifth monthsary. So, one year and... 3 months. Huh? 12, 13, 14, 15. Ano ba?
5: Fifth months.
4: Lima pa lang. Magkakaintindi ko, 15 months. Sorry. Oh my gulay.
5: Pero wala pa ka tayo dalawang taon. Nino. Natuto na lang, ha? Ano ba iniisip mo?
4: Iniisip ko yung cake kasi hindi ako nakatikim ng cake. Alam mo ba yung may natira na lang na isang piras, isang slice ng cake. Kakainin ko na, nalaglag pa sa sahig. So ang ending, hindi ko nakain.
5: Malas.
4: Diba? Nako.
5: Inaalag ka doon dahil.
4: Kaya nga eh. Kaya siguro may balat ka sa puwet, no?
5: May nasisibo pa ako. Ikaw may hawak ng cake. Tawag na kayo, ka-vibes.
4: Tawag na.
5: Ito na, Andres, ha?
4: Oo. Hello!
5: Hello, ka-vibes. Pangalan, taga saan?
7: Hello po.
5: Pangalan mo, taga saan ka?
7: Si Alan po.
4: Si Alan. Nang?
7: GMA Cavite po.
5: Uy, GMA Cavite. Alan, ano ang tinatawag ka?
7: Ano po, mag-share ng puso na ako.
5: Tungkol sa?
7: Tungkol sa kramba po po lagi ang pinabuli.
4: Alan. Lagi daw siyang binubuli.
5: Okay. Alan, nasaan ka ba ngayon?
4: Nasa bahay, nasa labas ng bahay, nasa may puno, ano ba?
7: Nagdadrive?
5: Alan, kasi yung signal mo napuputol-putol. Oo. Mas maganda siguro sana kung maayos at stable ang dating ng signal mo. At nagmamaneho ka kasi medyo delikado din yan eh.
7: Hindi nakaibigan na po.
5: Pwede bang pumesto ka kung hindi ka umaandar ngayon habang nagmamaneho ka?
4: Nakaupo ka lang.
5: Pwede bang lumipat ka sa lugar kung saan maganda yung bato ng signal para malinaw?
4: Oo, dahil putol-putol, choppy.
5: Choppy ka eh. Choppy.
4: Choppy.
5: Choppy. Choppy.

0: Ang tsaki ng linya niya. Mga ka-vibes, siguraduhin yung pagtatawag kayo. Nakahina ang monitor nyo at pumesto kayo sa lugar kung saan maganda yung bato ng signal para magkaintindihan tayo maigi, ha?
1: At kung wala naman kayong load, nako, at naka-wifi ka naman, naka-internet ka, gamitin mo ang Viber mo. Same number pa rin yan, ka-vibes. 0954-406-1967.
0: Sabi ni Jeff Tadz Olomeros, 5 months na pala ang FMR Squad Kicks. Ayaw pa din nila tumigil.
1: Oo nga eh. Sino ba pasimulo niya, no?
0: Si Lawrence Manipo.
1: Uy, maraming salamat, Coach Everyday.
0: Uy, salamat. Dami nito.
1: Salamat sa iyong ano. Salamat sa iyong regalo. Ayan, no? Ang ganda nito.
0: Yan, ang dami niya, no? Bawat DJ meron.
1: Oo, maraming salamat, Coach Everyday. At kung nasa ang bansa ka man, mag-iingat ka dyan. O, at lagi kang tumutok lang sa amin.
0: Yan, di ba? At si, ano, yung kay DJ Pogi, tinapon ni Maine.
1: Hoy! Mga nga mo!
0: Sa puso niya.
1: Hindi talaga kakasa.
0: Ayaw?
1: O, ayaw ko. Ay, masyad ang gabuhay ko.
0: Ay, magandang umaga po. Tawag na po kayo sa
1: 0954-406-1967.
0: Eto na!
1: Hello!
2: Hello!
0: Sino to, ka-vibes? Pangalan, taga saan?
2: Si Alan po ulit.
1: Ayan
0: na. Sige. Anong idol? IFM yun, be. Ka-vibes tayo, ka-vibes.
1: Ka-vibes kami, FMR.
0: Alan, anong ate na patawag ka ulit?
2: Apo, isi-share ko lang yung ano, yung nambubulig po sa akin.
0: Sige, wag lang magbabanggit ng tunay na pangalan at wag magmumura, ha?
1: Magmamahal Alan. Pwede.
0: Oh, yan. Oo. Ha? Sige, Alan, i-share mo na!
2: Kasi, yung lagi akong nambubulig, minsan nga po, ayaw ko nang pumasok kasi nambubulig ako. Ano po ba dapat kong gawin?
1: Wait lang, pumasok sa ano?
0: Nabubuli ka saan?
1: Ilang taong ka na ba, Alan?
2: Ano po, 28 po.
1: O, saan ka pumapasok? Nagtatrabaho?
2: Oo po, nagtatrabaho po ako.
0: Saan ka nabubuli?
2: Nagtatrabaho naman po ako maayos.
0: Saan ka nga nabubuli, Alan? Saan ka nabubuli? Trabaho?
2: Oo po, pagbada po ako.
1: Ano?
2: Mataba.
0: Binubuli ka na mataba ka?
2: Opo.
0: Sa trabaho?
2: Opo.
1: Sino yung nambubuli sa'yo?
2: Opo.
1: Sino?
2: Si Toby.
0: Sabi na magmaginti pangalan.
1: Hindi, ito ay... hindi niya tunay na pangalan daw. Ito ay ano rin, katrabaho mo rin, ganyan.
2: Opo.
0: Hinaan yung radyo, Alan.
1: Nagpe-feedback.
0: Oo.
1: Gaano ka nakatagal dyan sa trabaho, Alan?
2: Bago pa lang po. 1 month pa lang po.
1: 1 month? So, sorry?
2: 4 months po.
1: 4 months? Sa loob ng 4 months, simula na pumasok ka dyan, binubuli ka na nila?
2: Opo. Hindi ko pa alam kung bakit eh.
0: Hindi mo alam kung bakit ka binubuli. Sinasabihan kang mataba. Okay, Alan, 28 ka na. Sige, ganito. Huwag na natin patagalin to, ha? Wait lang, Alan, ha? Ganito, Alan. Total, may HR naman kayo, Alan, ano?
2: Opo.
0: Ayun. Nasubukan mo na bang pumunta sa HR at isumbong yung ginagawa sa yung pambubuli?
2: Hindi po, kasi inaasar ko rin po siya.
0: Ano? Inaasar pa rin siya?
2: Hindi, bumabawi lang po ako.
1: Hindi siya makapagsumbong kasi siya din mismo, nambubuli din siya.
0: Ikaw din, nambubuli ka rin.
2: Opo. Ano po, hindi, tatanong ko lang po kung anong magandang pang-asar sa kanya.
0: Ay, naku, Alan, niloloko mo lang kami.
1: Oo, Alan ka lang, bakit mo ka-banding, ha?
0: Hindi kami nakikipag-good vibes sa'yo. Bullying yung pinag-uusapan natin, be.
1: Alam mo, maraming nakaka-relate dyan at maraming nandyan sa sitwasyon na yan na hirap, kaya dapat hindi yan pinag-joke or gino-joke o ginagawang katotoo pang pag-good vibes, Alan.
0: Natatawa ka sa kalokohan mo. Alan, salamat sa pagtawag, ha. Niloloko mo na lang kami.
1: Sige, IP address niyan. Sige, record nyo.
0: Di ba? Sabi na pinagtitripan tayo ni

0: Okay. Alata naman eh.
1: Gusto mo humingi ng payo sa amin kung anong dapat mong gawin dahil binubuli ka na mataba ka.
0: Oo.
1: Tapos ikaw rin pala nang bubuli ka, iloko-loko ka pala eh.
0: Tapos sasabihin mo, joke lang
1: oo,
0: yun.
1: Oo, gusto mo good vibes lang.
0: Gusto mo ng advice kung ano pang aasar mo. Nako, dapat yung mga ganyan, hindi yan pinag-joke-joke, pinag-uusapan o pinaglalaruan yung ganyang topic. Kasi oo. Napaka-sensitive niyan.
1: Maraming nakakaranas ng pambubuli dito, Alan. Ha, huwag natin ginagawang biro.
0: At diba? Saka 28 years old ka na, asan yung isip mo, Alan? Diba? Sayang yung vitamina binigay sa'yo ng magulang mo kung ganyan ka.
2: Easy.
1: Okay. At saka naghahanap ka na, ang gusto natin makausap dito yung matino.
0: Oo naman.
1: Okay?
0: Yung may kailangan talaga
1: may
0: ng
1: kailangan.
0: Sympathy, empathy, ng advice.
1: Tapos ito namang concern mo, ang gusto mo, kukonsintihin ka pa namin sa katarantaduhan mo. Di ba? Tatawa-tawa ka, gusto mo lang good vibes.
0: Alam mo, Alan, isa lang ma-advise ko sa'yo, mag-focus ka sa buhay mo nang sa ganun eh. Umangat-angat naman ang buhay mo, 28 years old ka na. Diyos ko, day.
1: Siyuhin mo, tinanong ka agad natin para hindi na humaba kasi tunog nagluloko lang to eh. Nagsumbo ka ba sa HR? Hindi, kasi binubuli ko rin sila eh. Alam mo,
3: Ay, nako, tumawag na kayo!
0: 0954-406-1967.
1: Tapos kapag nagalit kami pasisisihin nyo, di ba? Ayun na ko.
0: Oo, ayan na!
2: Pinayblad ako, bro.
1: Hello!
0: Gusto mo garlic o pineapple?
1: Pineapple na lang, bro.
4: Good morning po, DJ Main at DJ Chico.
1: Kabahins, anong pangalan mo? Taga saan ka?
4: As po as promised po, Kenneth ng Bacolo City.
1: Okay, si Kenneth. Ng Bacolo. Tanong natin, Kenneth.
4: Update lang po tungkol sa kahapon na pag-usapan na po namin.
1: Ah, ikaw yung kahapon na tumawag na gusto mo na makipag-iwalay.
0: Kasi feeling niya burden siya o magiging burden siya dito sa taong mahal niya dahil nga ay may sakit siya.
1: Oh, ah, okay. Sige, ito yung... So yung tawag mo sa amin ay update.
0: Oo. Ang sweet mo ha. Ang clingy mo. I like that.
4: Sabi daw.
1: Wait lang. Okay. Sige. I-share mo sa amin ha. Yung
0: update. Yung nangyari.
1: Klaro, maikse, detalyado. Kenneth, ha? Pwede ba yun?
4: Opo.
1: Okay.
4: Opo.
1: Sige, Kenneth, i-share mo na!
4: Yes po. Maraming salamat sa advice po at naging mabuti rin ang pag-uusap namin at nagkapasensyaan at nagkinakaban ako. Napag-decision na po na better off na po sa ayos na rin sa pamilya niya at saka tuloy ang new journey po.
1: Tuloy ang ano?
0: New journey daw.
1: Ah, so...
0: Nag-separate sila. Pero, bakit siya pumayag makipag-separate? Sa anong kadahilanan?
1: Hindi, ano ba ang naging usap nyo?
0: Oh.
1: Ano ba ang naging eksaktong usap nyo, Kenneth?
4: Hindi po biglaan kasi this was settled na po 2 years ago. Na kahit anong mangyari sa akin,
1: Kenneth, hinaan mo yung radyo mo para... Kenneth, hinaan mo yung radyo mo kasi parang may alien eh.
0: Parang si ano, si Alan.
1: Oo, parang si... Hinaan mo yung radyo mo,
4: okay
1: ha?
4: Okay na po.
1: Ayan. O, sige, tuloy yung kwento.
4: So basically, pinaramdam ko sa kanya na nagkamali ako. Pero naibigay at na express ko lahat ng frustration ko sa buhay and then na sabi niya kung pwede magkaibigan lang muna kami as long as before that sinabihan ko na nagkasakit ako.
0: Ano sabi niya?
4: Tried out niyang tumulong pero hindi siya makapromise na habang buhay ko. Talagang gusto niya pong freedom na talaga. So, ibinigay ko kahapon. Buong araw ah.
1: Ano, after nating mag-usap, Kenneth, kahapon, nag-usap na rin kayo.
4: Oh. Opo, umuwi ako ng Bacolod po.
1: Oh, talaga. Kasi from trabaho. Umuwi ka ng Bacolod from galing saan?
4: From Iloilo lang po.
1: Ah, okay, so magkalapit. So Kenneth, opo. Nung nag-usap kayo ng Masinsinan, sinabi mo sa kanya kung ano ang pinagdaraanan mo, anong gusto mong mangyari? Paano yung naging response niya? Nabigla ba siya? Or agad-agad tinanggap niya agad yung decision mo na gusto mo na makipaghiwalay?
4: Hindi ko po alam na ano na po, na checking niya pala yung doktor ko sa Iloilo.
1: Oh, so may ano siya? May balita sa sayo? Alam niya nangyayari?
4: Bali, in-kept niya na secret din pala. Mm. Parang personal na in-investigate sa akin kasi wala akong sinabing ano eh sa kanya eh. Yung doktor na talaga yung yung parang segue niya kasi alam niya eh na ganito na mangyayari. So sabi daw tutulong daw siya sa healing process.
5: So parang ano na rin talaga yung babae. Siguro desidido na rin talaga siyang
4: Kasi, ano,
5: mawala sa buhay
4: niya. Nagkasakitan din kami. Hindi ko talaga yung ma-accept sa sarili ko kasi parang mortal sin kasi. Parang bigat na bigat. Hindi ko po muna intindihan ang ginawa ko nun.
5: Anong nagkasakitan?
1: Physically? Emotional?
5: Oo, ano ba? Nahuli ka ba? Ano ba?
4: Nagantong sa tapunan ng mga ano, pero hindi ko siya sinaktan ha, physically ha.
1: Okay, so hindi kayo nagkasakitan physically. Ano yung sinasabi mo na nagkasakitan kayong nagkatapunan ng ano?
5: Oo.
1: Maging ano ka, Kenneth?
5: Specific.
1: Specific.
4: Nagmura, nagtapunan ng mga
5: Gamit.
1: Okay.
4: At siya talagang nakira yung apartment.
5: Pero sa anong kadahilanan at humantong kayo sa ganun? Anong pinag-awayan ninyo?
4: Yung pagiging selfish ko at hindi ko naibigay lahat ng promises na maging settled yung
1: pagsasama niyo
4: magkakaroon ng pamilya. So parang binaliwala ko yun kasi trabaho lang ang trabaho kasi.
1: Sige. So ganito ang nangyari Kenneth. So ang ending, kahit na yung pag-uusap natin kahapon na nagkwento ka sa amin, nagbigay kami ng payo sa'yo ni DJ Main, ang ending ay totally separate ways na kayo. Okay? Tama?
4: Opo.
1: Okay.
4: Opo.
1: So, ngayon na...
4: Hindi ko naman na...
1: Kenneth.
4: Sorry.
1: Kenneth. So, ang ending, Kenneth, ano na decision mo ngayon?
5: Nawala na siya sa buhay mo.
1: Ano nang plano mo? Ano nang gagawin mo? Pwede mo kwento sa amin.
4: Magka-try akong na mag-communicate sa kanya pero for 1 month daw, huwag munang kausapin. Kukunin ko mga gamit ko dito at babalik ako ng Iloilo na parang wala. Try ko sa kapatid ko kung makakuha ko ng space doon, makakatulog man lang.
5: Kayo ay mag-isang bahay lang? Live-in kayo, tama?
4: Yes po, pero nandyan ang family niya po.
1: Ikaw nakikitira sa kanila?
4: Oo, bali pumupunta ako ng Bacolod.
1: So, kung ganito ang siste, Kenneth, total, nag-usap naman na kayo ng masinsinang kahapon, nagbaba na kayo ng desisyon sa isa't isa, so, hands off na tayo. Wala na tayong magagawa. Ang amin na lang, kaya natatanong ka namin, Kenneth, ano na ang plano mo para malaman ng mga ka-vibes din natin at makakwento mo sa amin, saan ka na patungo ngayon? Ngayon na hiwalay na kayo nitong ka-live-in mo for 11 years.
4: Opo. Na po ako ng trabaho na hindi mabigat. Tsaka yung tawag nun, yung mga assistant sa government, gagamitin ko daw po yun para sa healing process po. At bahala na si Lord. Gusto ko lang sanang laman nyo na malaki ang talaga yung point kahapon, parang on the verge of pariwara talaga ako eh. Mm-hmm. Napaka-calm down nyo ako kahapon, so malaking tulong po. I appreciate your advices po. Malaking tulong. Nakuhanan ako ng kinikahapon.
3: Mm-mm.
4: Rest assured po na maayos yung pinag-usapan namin.
3: Nakuha ka ng tinik. Kumain ka ba ng isda?
1: Ayaw!
5: Hindi mo sinabi. Sana nilagyan ka namin ng ano sa ulo.
3: Sinulid.
5: O sinulid.
3: O kaya pinakaskas natin yung kukon ng pusa. Sige,
5: o kaya pinakain natin ng saging.
3: Oo, para matanggal yung tin.
5: Oo, hindi na sinahirapan.
4: Sana mag-ride ka dito, DJ Main, sa Bacolod, sa Maskara.
5: Oo nga eh. Namiss ko na ang Maskara Festival dyan.
4: Sama si DJ Kiko.
5: Oo, ilaglag natin no, doon sa may
4: mas
5: ano.
4: Mas vibrant ang... Sorry.
3: Kung mag-aya ka, kala mo may kwarta tayo.
5: Sagot mo ba ang aming plane ticket? Wala bang problema at saka ititirahan. At masarap doon sa Bacolod ang manok.
3: Ay, oo, chicken in a salbing.
5: Oo, doon sa may likod ng SM.
3: Oo, di ba?
5: Oo,
4: kahit ang araw lang.
5: Sa may tabi.
3: Tabi, oo.
5: SM sa may tabi.
3: Sa may tabi.
4: Pasalamat din ako sa kapatid ko kahit... ayaw niya, pinagbigyan niya ako kahit 1 month lang para makapaganap ako ng boarding house.
3: Kainit.
4: Oo.
3: Bilang final words para sa ex mo for 11 years, yes. Kaharap mo siya ngayon, tao sa puso.
4: Opo.
3: Gustong malaman ni DJ May, ni Kiko, at ng mga ka-vibes na nakikinig sa atin sa buong mundo.
4: Opo.
3: Ano ang gusto mong sabihin sa ex mo?
4: Kay Hanan, Dwayne, sana mahirap tong gagawin nating challenge sa buhay, pero napapasalamat ako kasi ikaw rin yung sumugal ng time at effort kahit alam mo na babagsak talaga ang mga decisions ko. Maraming salamat din sa mga bagay na na-share mo sa akin. Maraming realization sa buhay. Kahit ako ay walang-wala noon, tinanggap mo ako bilang isang kaibigan. Ikaw lang yung mamahalin ko habang buhay. Wala nang iba. Salamat.
5: Ano yung mamimiss mo sa kanya sa loob ng 11 years na nakasanayan mo?
4: Well, ano siya eh, parang princess siya eh. Yung araw-araw na prepare ko ng baon niya, yung baon niya sa trabaho, yung pagkain niya, yung mga damit niya, tinutuloy ko siyang ano kasi, sincere po. Ngayon, ayaw ko pong dumisyan siya o ano. Lahat po, na-assure ko po na safe siya palagi kahit magsasakay siya ng jeep. Yun pong pinaka

0: balik tayo sa iyo. Kwento. O, yung namimiss niya daw yung inaalagaan niya. O, pinaghandaan niya ng baon. Okay ka lang, Kenneth? Hindi okay siya nakapagsalita.
1: Kasi process ito eh. So, harapin ko. Isipin ko na lang na nakulong ako ng ilang taong para pagbayaran ko mga kasalanan ko sa kanya. Harapin ko po ito. Harapin ko po ito. Sorry.
0: Kenneth, sorry ha. Oo, hindi ko mag-gets yung sinasabi mong haharapin mo yung kasalanan mo sa kanya. Ano bang naging kasalanan mo sa kanya?
1: Yung kasalanan ko po ay yung time po na hindi ko po na ibigay yata yung nagpa-promise ka na hindi mo nagawa kasi hindi mo nakayanan. Parang nangyutil ako doon.
2: Walang natupad sa mga plano nyo, gano'n. Yung mga pinangako mo sa kanya.
1: Isipin mo, 2011. Mm. 2011 na nag-start Na 2026 na ngayon.
2: Oo.
1: 15 years, wala ka nagawa.
2: Sino may kasalanan nun?
1: Kaya ako
2: Oo. De, ganito na lang, Kenneth. Since naman na tapos na yan, nangyari na, hindi mo na makokontrol yan.
0: At ang maganda sa kanila kasi, naghiwalay sila na nandun pa rin yung respeto nila sa isa't isa.
2: Nag-usap sila, di ba? Huwag ka nang magkaroon ng regret, Kenneth. Kenneth, ganito na lang gawin mo. Nandiyan na yan. Wala na tayong magagawa. Di ba? Tapos na eh.
0: Cherish mo na lang?
2: Ganito na lang gawin mo. Move on na lang. Ha? Move on na lang tayo. Focus ka sa sarili mo. Total, may usap naman kayo na matino ni ex mo. Love yourself. Okay, Kenneth?
0: So, i-accept mo na. Para maka-move on ka, actually, mas magandang pakinggan, move forward. Kesa move on, you need to accept na may mga taong dumarating sa buhay natin, hindi para makasama natin habang buhay. Yung iba, hinuhubog tayo para maging better person. Para mas makilala natin yung sarili natin.
2: Tama.
1: Magpapagaling kasi may sakit din. So, buti unahin muna yung
0: sarili mo.
1: Sakit. Anyway.
0: Highway.
1: manage ko po ito. Thank you so much, DJ Kiko. Malaking bagay po kayo sa buhay ko ngayon. I will always
2: love you.
1: Cherish and treasure. Sabi nga ni DJ. At mas mainam na pinagalitan niyo ako kapon. Natatawa na ako. Magiging memorable po yung sinabi niya sa akin. Talagang tagos hanggang puso. No joke.
0: Mm-hmm. Hindi naman kami nagjo-joke din.
2: Ba

0: Alam mo nangyari yung mga ganyan kasi yun nga, gusto ni Lord na mag-focus ka sa sarili mo. Love yourself first. Mm-hmm. Diba? Baka kailangan mo munang mahalin ang sarili mo para sa susunod, alam mo na kung paano magbigay ng pagmamahal na hindi mo na ibigay dito sa iyong past.
1: Yes.
0: Hello, Kenneth. Are you still there?
1: Yes.
0: Say mama.
1: Opo.
0: Say papa.
1: Nanonood po ako sa YouTube kasi.
2: Sino, Kenneth?
0: Sino, Kenneth?
1: Nanonood ko na ako sa live nyo.
2: Sino?
0: Sino?
1: Yung sa FMR sa favorite vibe. Sa
0: sino ang nagtanong?
2: Sagot ng sagot eh.
1: Sorry, hindi ko
0: narinig.
1: Sorry.
0: Okay, sige, hayaan mo na. Lalaban na lang natin yung
3: mga. Okay, ganun, pinapatawa ka lang namin, ha?
2: Oo. Kasi siyempre, napakabigat ng nararamdaman
1: mo.
2: Alam mo pala.
1: Alam ko naman eh.
0: Eh, wag na natin patawanin. Paiyakin na natin.
3: Iyakin na lang sa mo.
1: Hindi yung totoong tao, umiiyak talaga.
0: Oo naman. At hindi nakakabawas sa pagkalalaki yan. Alam mo, minsan kailangan natin umiyak para na ilalabas natin yung bigat na nararamdaman natin.
1: Yung t-shirt ko nga, puno-puno ng pawis, oh.
2: Uy, sino?
0: Sino? Mabasa-basa.
2: Sino, Kenneth?
1: Hindi na, papawisan ako. Walang aircon kasi init.
2: Paparinig ka ba? Gusto aircon?
0: Gusto aircon? Parang ano ah?
2: Wala pa si Sir Gab dito, be.
1: Hindi, mag-inaw dyan eh. Alam ko mag-inaw dyan eh, di ba?
2: Okay din. At least, Kenneth, ha, kahit papano, maging okay ka na.
0: Move forward.
2: Move forward. Ha, Kenneth, ha, be happy, be okay, be fine, ha? Do good, feel good. Okay, Kenneth? Wala kang ibang kakampi. Kundi ang sarili mo. Okay?
0: At laging magdarasal, Kenneth. Okay? Lalo na kapag ikaw ay hirap na, hindi mo alam yung desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Minsan, magdasal ka lang. Kasi babalik sa'yo kung ano yung dapat na gawin mo. Di ba? Mas magkakaroon ng kaliwanagan ng iyong isip at ang iyong puso.
1: Tama po.
2: Okay.
1: Very good. Thank you po, DJ Kiko.
2: Ayan. Maraming salamat sa'yo, Kenneth. Maraming salamat sa pagdaraway.
0: Palangga ka ni mo, ha? Kaya lagi mong mahalin din yung...
1: Palangga ka na muna.
0: Kaya dapat mahalin mo din yung sarili mo.
2: Ilanggo ka pala, na? Paano mo nalaman na ilanggo ako? Siguro sa pananamit ko, ano?
0: Kenneth, alam mo sa soundtrack ng buhay mo.
3: Loko-loko ka.
0: Oh,
1: Kenneth! Tanungin mo na ako.
0: FMR? Wala pa, wait lang.
2: Kami pa yun.
0: Kami, excited ka, palit tayo. Ikaw na mag-host. Ikaw na mag-DJ, kami yung ano. Kenneth! Ngayong nangyari sa'yo yan. Ngayon. Ano na soundtrack ng buhay mo?
1: DJ Main. Ang sarap palang makita yung minamahal mo na-achieve niya yung freedom, ano.
0: Oo naman. Say, alam mo, pagmamahal.
1: Yung parang na-healed siya. Parang nag-smile siya ng konti, no?
2: Ba't ka nakatitig sa damit ni DJ Main? Kenneth?
0: Binabasa niya.
1: Ano ba?
2: Nakatitig ka pa sa damit ni DJ Main?
1: Ikaw yung pinapanood ko eh.
2: Yes!
0: Pero ang sarap na to. Totoo pala yun, no? Kapag mahal mong isang tao, tawag dito, willing kang i-let go ito para sa kanyang happiness.
1: Okay. Ito, honestly, si DJ May, noon pa man.
2: Crush mo na, Char.
1: Pinaka-the best na DJ yan.
0: What? Istoryahe!
2: Alam mo, bola na ito.
1: Kayo ni DJ Tico, kahit sa mga vlogs nyo,
2: wala naman kami vlog eh.
1: Hindi. Yung pinatabi ko, gusto ko. Yung quality na disc jockey.
0: Spell disc jockey.
2: Dali. You have 10 seconds.
1: Yun.
2: Sige. Kenneth, ha? Sana maging okay ka lalo.
0: Ibayan lang.
2: Kalmahan mo lang ang sarili mo, ha, Kenneth?
1: Thank you po.
2: Sige, Kenneth, sabi mo.
1: Angel po kayo.
2: Okay. Kenneth, sabi mo muna, 92.3 FMR, ang lupit.
1: 92.3 FMR, ang lupit.
0: Wow!
2: Yan, si Kenneth ng Bacolod City. Thank you!
0: Salamat, kid! Ikaw yung mag-iingat palagi, Kenneth, at masaya kami, napapasaya ka namin sa araw-araw.
2: Oh.
0: At sana yung magdire-diretso na ang iyong happiness.
2: Grabe, ano? Ay, okay. Nako.
0: Bakit? May naalala ka?
2: Wala akong naalala. Napagod ako. Kasi syempre...
0: Yung parang na-absorb mo yung bigat, no? Totoo pala yun. Yung energy talaga. Kala ko may naalala ka.
2: Wala.
0: Ikaw ba nakapag-let go ka na rin ba ng taong mahal mo dati?
2: Ano?
0: Sobrang pagmamahal mo?
2: Yung ano, yung let it go. Let
0: Tango
2: it go.
0: Tango talaga ka bonding, no? Wala talaga mahihita talaga sa'yo, no? Oo.
2: Na-let go kasi Olaf.
0: Talaga.
2: Oo, di ba? Tawag na kayo.
0: Sige.
2: Ito na. Hello!
4: Galawa. Hello po, Kabay.
0: Ay, next ano na tayo. Next caller na tayo. Maraming salamat.
2: Thank you sa magtawag.
0: Okay, next caller po.
2: John Vincent. Sagrado, tama?
4: Yes po.
2: Ayan, sige. Ano natin napatawag ka?
4: Ay, mga kabays, pwede invited lahat ng mga kabays natin sa FMR squad?
5: Oo naman!
6: Pwede ba kanyang invite? Kaya pa ba sila'y tatalhin?
5: Kaya John Vincent, ibitahan mo na!
6: Let's go!
4: Mga kabays, pwede pakipollow po ang FMR squad Facebook page. Ang Facebook fan page po ng 92.3 FMR Manila. Mga... para mas manatili tayo updated sa mga kaganapan, events, yung mga DJs natin, meet and greet, at maraming pang iba po.
5: Wow! Ang galing talaga na magluto ng Krabby Patty niya!
6: Mahirap!
2: John Vincent!
6: Nobita! Nobita! Nakita mo ba si Doraemon?
2: Hindi ko nakikita. Hanapin natin. Baka magalit si Mama.
6: Gusto ko din lumipad kasama si Doraemon.
2: Gusto mo? Eto lang. May waga ang pakpak. Ang galing mo talaga, John Vincent. The best ka. Sabi mo, yes, the best.
4: Yes,
2: mo. Sunod. Sunod naman, sunod to. Ang galing talaga. John Vincent, maraming salamat, ha?
0: Oo. Napakasagrado mo talaga dyan, Vincent. Oo.
2: Sakit ulo namin sa'yo, be.
0: Oo. Ayan ka, vibes. Pwede pa tayong humabol. Sa mga gusto humabol. Ay, hindi pa pala siya nag-i-end.
2: Dyan, Vincent, sabi mo muna na. 92.3 FMR and lupet. Kulit. Dyan, Vincent. Nawala to.
0: Sorry naman, John Vincent. Kala ko tapos na eh.
2: Sabi dito, si Baby, i-flex mo ako, nakikinig ako. Si Bebe Panaligan, John, ano to? Gonzales, Lim Gonzales. Tawag na kayo mga ka-vibes, yung oras pa tayo.
0: Ayan, shoutout sa'yo, Angela Faith Bacolod. Ayan, tawag na ka-vibes. 0954-406-1967.
2: Yan, ito na! Hello!
0: Nag-aaway pa sila sa telepono.
2: Hello, kabay. Sino to? Taga saan ka?
7: Hi, sir. Tico, si Ganda.
2: Ay! Nako, wala na.
0: Wala na, sira na naman ang araw namin.
2: Oh, sige, Ganda. Mabilisan lang. Anong atin, Ganda?
7: I-update ko lang po kayo. Di ba po yung nakwento ko sa inyo before, yung katrabaho ko na, yung nga sinabihan ako na namarites ko daw siya.
0: Oh,
2: nagbaranggaya na kayo.
0: Ginawa ka mo yung tenga.
2: Oo.
0: Pinilex mo yung mga meron ka.
2: Oo, niyabangan mo. Pinuntahan ka ng FM.
7: Inaako ko yung sapatos niya. Kinuha ko yung bulten niya.
2: Loko-loko ka.
7: Hindi. Seryoso po, nag-resign na po ako.
2: So, anong gusto mong paratingin?
0: Oo, gusto mo ng trabaho naman. Yun naman ang gusto mong iparinig sa amin.
7: Hindi, para hindi iniwasan ko na po yung sakit sa ulo. Yung toxic po ba? Kasi ayoko po kasi ng ganun eh.
0: So, naghahanap ka ng hindi toxic na trabaho. Pero, yan yung pinaparinig mo.
2: Alam mo ba, ganda kami rin. Natotoxic na sa iyo. Joke lang.
7: Hindi po, nag-ano na lang ako. Bantayin na lang po ako sa anak ko. Nag-focus na lang ako sa kanila.
0: Hanggang kailan yan, Ganda?
7: Ang alin po? Yung pag-babantay?
2: Hindi, yung paninichismis mo sa kasalang trabaho. Yung paninira.
7: Wala na. Hinayaan ko na lang po siya kasi ayoko nung ganun. Nag-resign na lang po ako. Bantay na lang po ako ng bata. Tapos pag may konting puhunan, magtindahan na lang po ako.
0: Ay, taray. Nagpaparinig sa ng grocery.
2: Di ba?
0: Hanap buhay. Oh. Showcase. Huwag nga kami ganda. Oo. Masyado kang obvious ganda, ha?
7: Hindi. Hindi po. Tapos po, ano, may isa pa po akong update.
2: Ano?
7: Yung papa ng anak ko, magkikita na po kami sa Thursday.
0: Oh! Oo. Bibigyan ka una, bibigyan ka na ulit ng 700 pesos.
2: Ito, 700!
7: Hindi. Sa ano po, nilakad ko na po siya sa DSWD po ng barangay po namin. Maghaharap po kami sa Thursday.
0: Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig.
2: Magpapalakpakan ngayon niya.
0: Ang pagbigyan ng puso ng mamahal.
7: Aray. Hindi, para po yun sa bata.
2: Ses!
0: Kumari ka pa, sinumbong mo sa DSWD kasi ayaw kakitain para may chance na kitain ka at gusto mong makita ang iyong ex dahil namimiss mo na ang kanyang...
2: Anes.
0: Mukha.
2: Mukha. Huwag kayong judgmental. Pero namimiss mo na. Ganda.
7: Hindi po.
0: Ses! Parang kakasabi mo nung last time, di ba? Mm-hmm. Nung nakaharap mo kami in person, oo, sabi mo.
2: Sabi mo, walang camera.
0: Oo, okay. Alam nyo, namimiss ko na talaga yung tatay nung anak ko, yung ex ko eh. Kasi sobrang maalaga niya sa akin.
2: Yung mga haplos. Kapag nakikita niya ako, inaplos yung mukha ko, inaayos ang buhok ko, mga ganun.
0: Yung akala niya, plato ako kung kuskusin yung mukha ko.
2: Minsan akala niya, ano ko, doorknob. Pipisilin niya yung, ano yun, kung tara.
0: Oo, yung ilong, di ba?
2: Oo, di ba?
7: Hindi. At least po, nagkakaroon na ng solusyon yung mga problema ko, di ba?
0: Wow! Eh, paano anong solusyon mo dun sa, ano, sa sinabi mong maghahanap buhay ka na lang magtaano ka ng tindahan?
2: Anong
0: solusyon mo dun? Sige nga.
7: Ano po, yung benta ko po ng ice, paunti-unti, hindi naman po ako nagmamadali eh. Unti-unti pong, ano, ipon.
0: Eh, paano yan? Kunwari, sa isang araw, dalawa lang yung benta mo ng ice. Eh, magkano ba benta mo ng ice?
7: 5 pesos po. May time po na gano'n. May time naman po na wala. Pero may buffer naman po ako.
0: Ay, buffer! Taray, buffer!
2: Taray, buffer.
7: May buffer po ako ng e-loading. Cash in, cash out po.
0: Maraming okay.
7: Umpisahan ko na po siya. Kasi hindi po kasi ako sanay na walang work eh.
0: Eh bakit ka nag-resign? Yun naman pala, ang dami mong reklamo na namang ganda. Tapos ngayon sasabihin mo hindi ka sanay na may walang work.
7: Kasi po, kaya po ko nag-resign. Kasi po, lagi po kong late sa trabaho.
0: Another problem. Bakit ka naman late?
7: Kasi po nag-aano po ako, naghahatid sundo. Kaya lagi po kong late. Kaya hindi na po yun bago sa kanila.
2: Pero ganda, handa ka na ba sa pagiging housewife? Game ka na ba?
7: Game na!
2: Nauna na siya! Nauna na!
0: Wala na, boring.
2: Wala na, boring na.
0: Ano, basag trip ka rin eh, no? Ganda, no?
2: Patutugtugin ko pa lang.
0: Kala decision ka din eh, no? Dahil
7: hindi
0: ikaw...
7: Hindi po ako sanay, pero ano po, masasanay din po ako. Masaya naman po maging housewife kahit papano po. Hindi na po ako gahol sa oras, hindi na po ako naghahabol, lalo na pag may meeting po yung mga anak ko sa school, ganun.
0: At saka tapos, magkakaroon ka ng time sa anak mo kasi ngayon yung mga bata, ang bibilis lumaki. Hindi natin namamalayan, hindi natin sila nakakasama dun sa paglaki nila, di ba?
7: Opo, hindi ko po kasi yung naranasan dati sa panganay ko eh, yung naghahatid sundo po sa school. Kasi more on po, si mama po kasi yung nag-aasikaso sa kanya.
2: Gusto mo ba? Po, gusto mo, ganda.
0: Ay, tawa ng tawa, sasagot ka lang eh.
2: Gusto mo ba?
7: Ay, gusto ang alin po.
2: Nasunduin ka na.
0: Oo, pwede naman.
2: Ala, mubo pa.
7: Ay, ito.
2: May dahak pa.
0: May plema pang kasama. Eh, ganda. Dahil, di ba nag-resign ka na? Anong sabi sa inyo dun sa trabaho mo nung nag-resign ka? Alam mo, sabi nila, buti na lang, yes! Resign na siya!
2: Magdiwa ka lahat!
0: Wala nang maingay dito, wala nang ano.
2: Wala nang mapasilip.
0: Oo, yung... Laging nagkukwento.
7: Sabi po niya, sayang daw. Sayang daw.
2: Sayang daw, hindi mo hinintay na pagtabuyan ka pa. Ano?
7: Sayang daw po yung 13-month pay.
0: Ay, taray. Parang ano, may regrets pa siya, no?
2: So may bala ka pang bumalik?
0: Parang, teka muna, kunin ko muna yung 13 months pay ko.
7: Okay lang po yun. Wala naman pong kapantay yung pag-aalaga ng anak eh. Mas masaya po ako doon.
0: Wow.
7: No. Marireceive ko naman po yung 13-month pay na yun eh.
0: Oo naman, no. Sobra-sobra pa, no? Mm. Eh kung nakikinig ngayon yung katrabaho mo, anong gusto mong sabihin sa kanila yung galing sa puso?
7: Oh, Hoy, ikaw, babae. Ano, masaya ka na kasi wala na ako dyan. Tapos, ano, kung nasan ka man ngayon, good luck sa'yo, galingan mo dyan kasi sip-sip ka naman.
2: Mami, sama ka talaga ng loob, ganda. At dahil dyan,
7: Edo,
2: makakausap natin ang babaeng tinutukoy mo na itatago natin sa pangalang Divine. Ayan, Divine, hello!
7: Uy.
0: Hoy, ano sinasabi mo dyan?
7: Hoy, ikaw, Divine, ang ganda-ganda ng pangalan mo, Divine, Divine.
0: Bakit ikaw, maganda ka ba? Hindi ka naman maganda. Feeling mo, maganda ka? Ganda tawag sa'yo? Alam mo, buti na lang umalis ka sa opisina natin, oh. Ikaw yung laging may sinisilip sa amin, eh. Lagi kami nga daw sinisirip, alam mo, DJ Kiko, lagi kami sinisirip niya na hindi kami nagtatrabaho. Samantala siya yung hindi nagtatrabaho. Cellphone na cellphone yan!
2: Sige lang. Easy lang. Divine, gano'n na ba kayo matagal magkatrabaho nito ni Ganda? 2 years? 2 years?
0: Hello? 2 years?
7: 2 years.
2: Oh, tama. 2 years nga. Diba? Oo. Paano mo naman nasabi na mabuti na lang eh nag-resign na to si Ganda sa kumpanya ninyo?
0: Ay nako, DJ Kiko, wala yung ginagawa doon kundi cellphone lang na cellphone. Lahat ng kilos namin binabantayan niya. Lahat may problema siya.
2: Ganda, totoo ba yun?
0: Lagi pa yan naninira. Uy! Tapos sasabihin niya kami ang naninira sa kanya. Bakit naman naman siya sisiraan? Ano may kakasira niya?
2: Uy! Ganda, totoo ba yung paratang sa'yo ni Divine?
7: Hoy, Divine! Once and for
0: all, ikaw nga
7: itong laging tulog sa lamesa.
2: Talaga ba? Oh, totoo ba yun, Divine? Natutulog ka doon sa lamesa.
0: Natutulog ako kasi break time ko. Ikaw! Ikaw ka eh, di ba may kinikita ka? Pumupunta doon yung ex mo, yung tatay ng anak mo.
2: Totoo ba yun? Totoo ba yun?
0: Totoo yun, DJ Kiko.
7: Naglalakad lang ako.
0: Naglalakad kasi tinatagpo niya yun.
2: Parang totoo ah, ganda.
7: Ha?
2: Totoo ba yung mga paratang sa'yo, Divine?
7: Uy, huwag kang mamaratang kasi hindi yan totoo.
0: Totoo yun, alam mo yun. Alam mo yung ganda, alam mo yun. Namahal mo pa rin yung ex mo.
7: Mas mahal ko yung anak ko.
0: Oh, kasi nga siya yung tatay ng anak mo. Kaya mahal mo din yung tatay, papay na.
7: Bahala ka dyan, Divine. Wala na magbibigay sa'yo ng ulam.
0: Okay lang yung ulam mo. Palis na.
2: And off! Time is up. Time is up. Bumati ka na. Hindi ganda. Pinagluloko mo na kami.
7: Yan pa. Update lang. Update ko mo yun.
2: At least, di ba? Okay na. At least, nalaman namin yung update sa buhay mo. Walang yaka.
0: Update lang. Gusto ko ng negosyo package.
2: Paparinig kay Sir Gabgo. Oy, bumati ka na, ganda. Wala tayong oras.
7: Hello po. Binabati ko po kayo. Tsaka si Sir Gab po. Ingat po kasi mabagyo. Keep safe po kayo sa pag-uwi.
2: Talaga gusto eh. Gumugusto talaga.
0: Talagang ganda. Ayaw paawat ha.
2: Oo, paawat ka naman, boy. Sa'yo na lahat. Okay na tayo, ganda.
0: Okay na, ganda. Masaya ka na? Ayan na.
7: Yeah. Masaya na.
0: Oh, nasabayan na namin yung trip mo today, ha?
2: Ah, sige, ganda. Sabi mo muna, 92.3 FMR ang lupet.
7: 92.3 FMR ang lupet.
2: Yan! Si Ganda ng Pasay. Thank you!
0: So much!
2: At mga kabibes, sumayin nyo po ang ating SKL.
0: Share ko lang.
2: Ang kwentong may kwenta. At kung ikaw ay may kwento na may kwenta, gusto mong ilatag sa amin at makipag-usap, tanda mo ang number na ito.
0: 0954-406-1967.
2: Maraming salamat sa pagtutok nyo, kabibes, yung mga nanonood sa ating Facebook page, 92.3 FMR Manila, sa TikTok, at nakikinig on air. Maraming salamat po.
0: Totoo! At yung mga OFW natin! Ay! At yung mga nakikinig amin ng mga mobile phones nila! Salamat, Gil.
2: Thank you. At sa FMR Squad, happy 5th monthsary sa inyo lahat. Maraming salamat ha. Thank
0: you. Ayan na. Buti na lang umabot kayo ng 5 buwan. Dahil after nyan, wala na talaga. Buwag-buwag na. Kaya naman, maraming salamat sa 5 buwan.
2: Mag-aaway-aaway na sila. No?
0: Lalo si Lawrence, may sinasabi kay ano, kay John Vincent, di ba?
2: Kasi ini yung hit.
0: Oo, ganon.
2: Ano ba yan?
0: Ayun ako sa inyo.
2: Ay, charot lang yun. Maraming salamat ang mga ka-vibes. Huwag kayong alis. Tumutok lang kayo dahil more music pa rin kami hanggang alas 12 ng tanghali. Kasama ang nag-iisang baby ng bayan, DJ May!
0: At, pero pahabol lang, happy birthday kay Joanna Bombeo Hinoctanedia.
2: Ay, happy birthday din kay Anna Ortega Moloy, anak ni Ma'am Emily Ortega. Thank you, happy birthday.
0: Kasama rin natin ang makulit mong tito, Sir Radyo. Walang iba yan, Kika! Ay, kaliko!
2: Dito lang sa 92.3 FM.
0: Goodbye sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
0: Oras natin, 11:03.
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
8: Ang lupet. Magbabayad ka na? Ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR. Good vibes. Sa Soundtrip.
8: Ang lupet.
2: Mayroon kang good vibes. Sa Soundtrip. 92.3 FMR. MR 92.3 FMR.
8: Ang lupet!
2: Oh, nakatuga nga ka. 4 minuto na, nakalipas ang alas 11. Magsaing ka naman. Uy! Uy!
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: 92.3 FMR, seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo. Masabaw. Malaman.
4: Ganito kasarap.
2: Malinamnam. Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Favorite Vibe.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: Ako si Rose. Ang tatay ko diabetic. Mabilis mapagod at nagsimula na rin lumabo ang mata. Kaya healthy living na siya. Balanced diet tulad ng pagkain ng gulay at prutas na mababa sa sugar, exercise at nagsasanton plus gold araw-araw.
2: Santon Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: May

0: activates the train.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
2: Ang lupet!
3: Ito na ang pinakamasarap na pares na matitikman nyo.
4: Masabaw.
3: Malaman.
5: Ganito kasarap.
4: Maninamnam.
3: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo.
4: Kiko Kaliko.
3: At ang baby ng bayan,
4: DJ May.
3: Ang bida-bidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
6: Favorite Vibe.

0: malaman.
1: Ganito kasarap.
0: Malinamnam.
2: Favorite vibe. Kasama ang makulit mong tito sa radyo. Kiko Kaliko. At ang baby ng bayan, DJ May. Ang bidabidang pare sa umaga, nandito na sa Favorite Vibe.
3: Ang lupet!
4: Ka-Vibes, maraming salamat sa inyong pagtutok simula kaninang alas 8 hanggang sa oras na ito para sa paborito mong bitamina sa umaga!
1: Favorite Vibe! Thank you so much sa mga tumawag sa atin at yung mga hindi nakapasok ang kanilang tawag, paumanhin po, may buko!

0: naman mag-like, share, follow, subscribe sa lahat ng aming social media accounts, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram at isama mo pa Spotify. Hanapin nyo lang
1: 92.3 FMR Manila at isabayin nyo na rin ang mga social media accounts namin. Sa akin po, Menyo Henyo. Hanapin mo lang, matatagpuan mo rin ako.
0: Yun! At sa tinong naman, DJ Kiko Kalikot sa lahat ng social media accounts.
1: Oh, tapos sabay hanapin nyo rin sa settings ang report. Sabay-sabay natin i-report at i-block. Ganoon! Diba? Ano?
0: Susunod na! Magpapatuloy ng good vibe music at good one ang nag-iisang mag-juicy, mamiti, at ang pantasa ng bayan.
1: Ooh.
0: Walang iba! Kenny G! Is the place to be!
1: Para sa love me, Kenny G! Yan ay susunod! Makakasama ninyo simula alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon.
0: Yan naman, dyan ka lang, antabay ka lang. Wala na maglilipat ang istasyon ng radyo dahil na maglipat, unang kukunin
1: ni Lord!
0: Bukas ulit, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali, makakasama mo nag-iisa, the only one, the one and only.
1: She's the one!
0: Baby ng bayan, DJ Ming!
1: At wala naman tayong no choice everyday. Oo, oh, diba? Kaya yun kailangan natin banggitin siya at laging anuhin.
0: Wow, parang pinagsagaan
1: pa. Laging anuhin no? Laging palakpakan, pasalamatan ang makulit mong tito sa radyo. Walang iba, Kika! Kalika!
0: Dito lang sa 92.3 FMR.
1: Goodbye sa Soundtrip!
0: At lupit!
1: Lupit mo! Di ka pa bumabangon! 53 na!
0: Bye!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Good vibes!
4: Ang lupet!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
3: Magandang tanghali mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. May malaking dapat ipaliwanag daw si Vice President Sara Duterte matapos lumitaw sa Senate impeachment trial na 1,685 sa 2,669 pangalang sinuri ng PSA o Philippine Statistics Authority sa confidential fund documents ay walang birth, marriage o death record. Ayon kay House Lead Prosecutor Batangas 2nd District Representative Gerville Luis, katumbas ito ng 63% ng mga pangalang isinumite para sa verifikasyon. Kabilang dito ang 1,287 payees mula naman sa Office of the Vice President at 398 mula sa Department of Education. Sa pagdinig, sinuri rin ng PSA ang pangalang Mary Grace Piatos at ilang ibang natatanging pangalan, ngunit wala rin nakitang kaugnay na civil registry record. Naitala rin sa verifikasyon ang 37 pangalang may katumbas na death record at 25 payees na menor de edad. Pero nilinaw ng PSA na ang pagkakatugma ng pangalan sa database ay hindi otomatikong nagpapatunay na iyon ang taong tumanggap o lumagda sa mga acknowledgement receipt.
0: FMR News Break.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, pinaigting ng Administrasyong Marcos ang mga reforma sa buwis bilang bahagi ng hakbang para makontrol ang lumalaking utang ng bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang sa mga isinusulong ang Progress Bill na layong magbigay ng tax relief habang sinusuportahan ang paglago ng ekonomiya. Sinabi ni Castro na maaaring makatulong sa pagtaas ng aktibidad sa ekonomiya ang pagbaba ng income tax para sa mga ordinaryong manggagawa at maliliit na negosyo, habang isinasaalang alang din ang mga mas mataas na bis sa alak, e-cigarettes, vape at ilang plastic products at sasakyan. Tiniyak naman ng palasyo na sa kasalukuyan, sapat ang kita ng pamahalaan para matugunan sa tamang panahon at takdang panahon ang mga bayarin sa utang. Dagdag pa ni Castro, may mahabang panahon na pagbabayad ang karamihan sa mga hiniram ng gobyerno, kaya unti-unti nitong nababayaran ang principal at interest.
0: FMR News Break.
3: At sa ating panghuling balita, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga paaralan at negosyo na palawakin ang mga training programs upang matiyak na mga Pilipino ay may kasanayang akma sa pangangailangan ng labor market. At sa kanyang pagbisita sa Lipa Malvar Estate sa Batangas State University Lima Campus sa Malvar at Lipa City, Batangas, binigyang diin ng Pangulo na mas malaki ang chance makapagharap ng maayos at makabuluhang trabaho ang mga taong may angkop na skills. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na dapat nakatutok ang sistema ng edukasyon sa mga kinakailangan ng mga industriya, at binalikan din ng Pangulo ang isang pag-aaral noong 2021 na nagpakitang may mga college graduates na nagpupunta sa mga trabahong o napupunta sa mga trabahong hindi naman kinakailangan ng college level.
0: FMR News Break.
3: At yan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang tanghali.
0: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break.
1: Pangiti-ngiti lang ah. Ang lupet!
0: Ito ang 92.3 FMR. The Vibes sa Seldred.
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. The Vibes sa Seldred.
1: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay, sasamahan ka ni Kathy.

92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, Ang Lupet, Closer, You and I. And Gino Padilla, ayan, kamusta ka naman Ka-Vibes? Happy, happy Tuesday, everyone! And welcome to Love Me, Cathy G. Kasama niyo na naman po ako ang gabay nyo sa usaping pag-ibig. Cathy G, all the way hanggang alas 3 po tayo ulit. Magkakasama-sama Ka-Vibes ngayon pong September 8. It's Mama Mary's birthday para po sa ating mga Katoliko. Ayan, sabi nila bilang anak Ka-Vibes, hindi natin obligasyon na buhayin yung ating mga magulang sa oras na magkatrabaho na tayo, diba? Ayan, pero obligasyon ba ng bawat anak o bawat magulang na alagaan, na palakihin at pag-aralin tayo. Ayan, hanggang sa matuto silang tumayo sa sarili nila. Pero ang may mga anak na, alam niyo, may mga anak na kahit may sarili ng trabaho, may sarili ng pera at may sarili ng buhay, hindi pa rin nakakalimot sa pamilya. Diba? Yun ang tinatawag nating pagtanaw ng utang na loob. Diba? Dapat marunong tayong tumanaw ng utang na loob. May diin? Oo. Isa sa mga ugali natin mga Pilipino yan eh. Diba yung pagtanaw ng utang na loob? Kapag merong nagawang maganda sa atin ng isang tao, binabalik natin yung magandang ginawa sa atin. That's utang na loob. Kaya may mga anak na kapag sumahod, 'di ba, bago pa man sasabihin sa atin, sasabihin mo nga, ikaw ba nasabi mo pa yan Ka-Vibes sa magulang mo, ma, pa, yung unang sweldo ko po sa inyo mapupunta, 'di ba? Unang sweldo ko po, kakain tayo sa labas at ang matitira noon ay para sa inyo, 'di ba? Or kung minsan kapag sinabi natin kapag ganyan, may panggastos po ba kayo, ma, pa? 'Di ba? Ganun tayo eh. Kapag kasi nga may mga anak rin na kahit malayo sa bahay, regular pa ring nagpapadala doon sa kanila mga magulang. May kailangan bayaran, tumutulong sila. 'Yan ang sinasabi nating pagtanaw ng utang na loob. Kapag may emergency sila, ang unang tinatawagan mga anak, 'di ba? At kahit minsan kahit tapos na rin sila, minsan ang mga anak din, 'di ba? Minsan nga may asawa na eh. Pero sino ba tinatawagan? Ang mga magulang pag walang bantay ang mga anak. Ang magulang, ang kailangan na nandyan, diba, tagasalo, sinalolot-lola. Alam nyo yung ganon, pipilitin pa rin magbigay dahil sa isip nila, pamilya ko sila. Ganon naman dapat sa isang pamilya, nagtutulungan at hindi naglalaglagan. Diba sa isang pamilya, dapat magkahawa kayong kamay. Hindi yung kapag yung isang pamilya nalayo na sa'yo, yung isang pamilya ay hindi mo na nararamdaman or yung isang pamilya hindi mo na nakikita, siya na yung pag-uusapan. Huwag ganon. Kumbaga, isi-set aside nyo na siya. Hindi po pwedeng ganon. Because a family will always be a family kung hawak kamay kayo. Diba? Pero papaano nga kung dumating yung araw na gusto mo namang magkaroon ng sarili mong pamilya? Diba, Carl? Gusto mo ba magkaroon ng sarili mong pamilya? Papaano kung may taong dumating na gusto kang pakasalan or gusto mo nang pakasalan, makakasama habang buhay at bumuo ng tahanan kayo lang dalawa ang magde-decide? Dito na po nagiging complicated ang lahat, Ka-Vibes, diba? Kapag meron ng pumapasok na ibang tao. Yan. Kasi may mga magulang na ang tingin sa anak ay hindi lang anak kung hindi katuwang sa buhay. Diba? Yun din naman ang minsan mahirap eh, na parang, ay, anak kita eh, so tulungan mo ako dahil ako nagpalaki sa'yo. Ako ang nagbigay buhay sa'yo.

0: Yung mga ganyang eksena, di ba? At minsan dahil sa takot na mawalan ng tutulong sa kanila, nahihirapan silang tanggapin na darating talaga ang pagkakataon, ang panahon na magkakaroon naman talaga ng sariling pamilya yung mga anak, di ba? Not unless piliin talaga nila na ayaw nilang magkaroon ng sariling pamilya. Kaya nga may obligasyon ba ang anak sa magulang? Ka-vibes. At kung meron, hanggang saan ang obligasyon na yan? Kung may sarili ka ng kinikita, kailangan mo bang ibigay para sa pamilya lahat? Carl, ibibigay mo ba lahat ng mga kinikita mo sa iyong mga magulang? Kung may kapatid na nangangailangan, obligasyon mo bang isantabi yung sarili mong plano for them? Kung gano'n, mabait kang anak. Ay, Diyos. Hindi, di ba? Alam nyo yun, yung pagpili mo naman na unahin ang sarili mong kinabukasan, ibig bang sabihin nun, wala ka ng utang na loob. Di ba? Mahirap eh. Dahil hindi naman na masamang mahalin ang pamilya. Ka-vibes. Naku po. Kaya, pero abangan nyo po ang ating story for today. Ka-vibes, ang kwento po ng isang tao na hindi niya alam kung ano nga ba, obligasyon ko pa ba? Responsibilidad ko pa ba, Cathy G? Yan po. Nako, and I'm sure marami po ang makaka-relate sa ating story for today. Kaya ka-vibes, abangan nyo po yan dito lang sa Love Me, Cathy G. Kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kung nasaan man kayo, nasa ibang bansa man kayo, ka-vibes, at nasa lansangan, ito po ang Love Me, Cathy G sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 12:26 na.
1: Love Me, Cathy G.
2: Ang lupet!

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes ang Lupet, Bryan Adams with Heaven. Ka-vibes, ayan. Nako, maari ba maging obligasyon ng isang anak ang sarili niyang mga magulang? Usapin na naman po ng obligasyon, usapin na naman po ng responsibilidad. Ito na naman po yung napaka, alam mo yung tinding katanungan. At minsan yung iba pag tinanong mo na ganito, ang hirap sagutin eh. Obligasyon nga ba natin ang ating mga magulang, ka-vibes, na alagaan sila habang buhay? Obligasyon ba natin lahat ng mga ngailangan nila? Yan po ang ating katanungan for today, ka-vibes. Alam niyo kung minsan, di ba, sinasabi natin na, siyempre, kailangan nating magbalik kung ano man yung binigay at pinakita sa atin ng ating mga magulang. Pero hanggang saan? Kung minsan kasi yung iba nalilito rin. Hanggang saan ba dapat ako naglilingkod sa kanila, Cathy G? Hanggang ba sa may asawa na ako, hanggang ba sa nagkapamilya na ako, ay kailangan ako pa rin ang maging sandalan ng aking mga magulang? Pupwede ba akong lumayo sa kanila at magtumayo sa sarili kong paa sa piling ng mga, sa piling ng aking pamilya? Yung ganon. Pero papaano naman ng ating mga magulang? Kaya po, ka-vibes, yan po inyong abangan ang ating pong story for today. In just a short while, maririnig niyo po ang kwento natin coming from RC, isang anak na nagtatanong kung hanggang saan ba ang dapat na maging obligasyon niya dahil dun sa panahon na gusto niya nang lumagay sa tahimik, sa panahon na gusto naman niya mag-isa, merong kumu-question, merong mga naririnig na sabi-sabi. Hanggang saan ba dapat, ka-vibes? Tulungan po natin mamaya si RC sa kanya pong problema, ka-vibes. Meanwhile, saying hello muna sa mga ka-vibes po nating nakatutok at lagi po nakikinig dyan po sa 102.3 Bacolod, Spillover La Union. Ayan, sa lahat din po ng mga nakatutok dyan sa 102.3 Baguio, 102.3 Baguio, Spillover La Union, 102.3 Bacolod, and of course, 97.5 Jensan. Ayan, sa lahat din po ng mga nakikinig dyan sa 101.9 Davao City at 89.5 Davao del Norte. Ka-vibes! Ikaw ba ay makaka-relate sa ating story for today? Ikaw ba ay isang breadwinner? Ikaw ba ay isang sandalan ng iyong mga magulang at ng iyong mga kapatid? Paano mo hinandle ito? At ikaw ba ay dumating din sa point na parang gusto mo namang gumive up na? Yan po ang inyong pakaabangan, ka-vibes. Kaya dyan ka lang, huwag kang bibitiw. At story po ni RC, ang inyo pong maririnig for today, dito lang sa Love Me Cathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes. Ang Lupet, oras po natin, 12:49 na.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Love me. Cathy G.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: May

0: Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Cathy.

Kavibes! Siyempre, kung hindi rin lang ikaw, nako, eh sino pa ba? Sino pa ba ang pwedeng asahan ng iyong mga magulang kung hindi rin lang ikaw? Nako, yan po ang kadalasan nating nagiging tanong sa atin, ha? Nagiging tanong sa atin ng mga taong mahal natin, ng magulang natin, ng pamilya natin. Kung hindi rin lang ikaw, paano pa? Sino pa? Yan po ang inyo, banga na, ang kwento po natin ngayon. Ang kwento po, coming from RC, isang kwento ng isang taong nagtatanong, hanggang kailan ba, Cathy G., ang pwede kong maging obligasyon sa aking mga magulang? Bakit ganun? Bakit parang habang buhay ko na silang obligasyon? Well, ang story po ni RC, maririnig yun na po after this song coming from Whitney Houston. Sabi nga eh, one moment in time in my life, Cathy G, gusto ko namang maramdaman na sarili ko naman sana pagtuunan ko rin ng pansin. Again, Kavibes, ang story po ni RC. Abangan niyo na po yan dito lang sa Love Me, Cathy G.

This love letter is from RC. Dear Kathy G, maari ba maging obligasyon ng isang anak ang sarili niyang mga magulang? Magandang araw po, Kathy G, at sa lahat ng nakikinig ng inyong programa. Tawagin niyo na lamang po akong RC. I'm 27 years old at kasalukuyang naninirahan sa Paranaque. Graduate ako ng engineering at malaking bagay para sa mga magulang ko na nakapagtapos ako at naging engineer. Kaya hanggang ngayon, malaking pasasalamat ko sa kanila at sa Diyos dahil nabigyan ako ng pagkakataong makapag-aral at magkaroon ng magandang kinabukasan. At ngayon, may maayos na akong trabaho, hindi ko naman nakakalimutang suklian ang lahat ng sakripisyo nila. Regular ako nagbibigay para sa mga pangangailangan nila sa

0: bahay at nagpapadala ng pera lalo na kapag may kailangan sila. Masaya ako sa ginagawa kong yon, Kathy. Para sa akin, natural lang naman na tumulong at magbigay sa mga magulang na nagsasakripisyo para sa akin. Pero Kathy, bukod sa pamilya ko, may isa pang taong mahalaga sa buhay ko. Si Luis. 5 taon na kaming magkarelasyon kaya nang mag-propose siya sa akin at yayain akong bumuo ng sariling pamilya, buong puso akong pumayag. Akala ko magiging masaya ang lahat para sa amin. Pero hindi ko inaasahang tututol ang buong pamilya ko sa desisyon naming magpakasal. Galit na galit ako sa nanay ko, Kathy. Mula nang sabihin kong ikakasal na kami ni Luis, parang bigla na lang niya akong hindi pinapansin. Mas masakit pa nang marinig ko ang dahilan niya. Ayaw daw niyang mangyari sa akin ang nangyari sa ate ko. Napagkatapos nitong magpakasal, nakalimot na raw sa pamilya at hindi na siya napapadalhan ng pera. Kathy G, doon ako talagang nasaktan. Napaisip ako kung ipinanganak ba kami para balang araw ay mapagkuhaan sila ng pera o may mapagkuhanan sila ng pera. Mali bang isipin yun, Kathy? Dahil simula pa naman noon, hindi ko naman ipinagdamot sa kanila ang tulong ko. Pero bakit parang kapag may sarili na akong desisyon para sa buhay ko, kailangan ko pa ring humingi ng permiso? At ang mas masakit, hindi lang pagtutol ang ginawa ni Mama. Sinubukan niya akong siraan sa family ni Luis, Kathy, para lang maghiwalay kami. Minessage niya mga magulang nito at sinabi niyang masama raw ang ugali ko at hindi raw ako nararapat para sa kanilang anak. Mabuti na lang, hindi agad naniwala ang mga ito sa sinabi ni Mama. Pero Kathy, ganun pa man, masakit pa rin. Dahil ang taong inaasahan kong unang susuporta sa kaligayahan ko, siya pa mismo ang gumawa ng paraan para mawala ito. Ngayon, gusto akong pauwiin ni Mama sa Pangasinan. Gusto niyang doon na lang ako manirahan sa poder nila para tumulong sa pag-aalaga ng mga pamangking ko at sa ate kong buntis. At kung kailangan, doon na rin daw ako maghanap ulit ng trabaho. Pero Kathy, paano naman ang magandang trabaho na pinaghirapan kong makuha dito sa Maynila? Kailangan ko ba itong bitawan dahil yun ang gusto nila? Hanggang saan ba dapat makialam ang magulang sa buhay ng isang anak na nasa hustong edad na? Noon pa man, ganito na ang mga magulang ko. Sanay akong sundin sila at unahin ang pangangailangan ng pamilya. Pero ngayon, parang hindi na simpleng pag-aalaga ang nararamdaman ko. Parang nakakasakal na. Ayoko mag-isip ng masama, Kathy. Mahal ko ang magulang ko at nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa nila para sa akin. Pero mahal ko rin si Luis. At sa unang pagkakataon, gusto ko namang piliin ang buhay na ako mismo ang bumuo. Ayaw kong iwan si Luis dahil lang sa gusto ng pamilya ko. Nakikita ko ang sarili kong makasama siya habang buhay, Kathy. Pero papaano kung sa pagpili ko kay Luis, maramdaman ng mga magulang ko na pinabayaan ko na sila? Paano kung sa pagpili ko naman sa pamilya ko, ako mismo ang nawala ng pagkakataong maging masaya? Maari pa maging obligasyon ng isang anak ang sarili niyang mga magulang habang buhay? Kathy G, masama ba kong anak kung pipiliin ko na bumuo ng sarili kong pamilya? Magiging madamot ba ako kung hindi nakadepende sa kanila ang magiging desisyon ko? Maasa ako sa inyong tulong at payo, Kathy G. Dahil sa pagkakataong ito, hindi ko na alam kung papaano ang mga magulang ko nang hindi isinasakripisyo ang sarili kong kaligayahan. Mahal ko rin ang magulang ko, pero gusto ko na rin maging maligaya sa piling ng taong mamahalin ko, Kathy G. Ang hirap mamili. Hindi ko alam kung saan kumpas ko ba dapat dalhin ang aking sarili. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa pagbasa ng aking liham.
1: lubos
0: na gumagalang at labis na nagmamahal.

Alam mo, minsan talaga, hindi natin alam kung saang kumpas natin na... Kung anong kumpas ba ang ating susundin sa buhay, 'di ba? Syempre, yung kumpas ng ating mga magulang, ito yung gusto nilang mangyari sa atin eh. Pero darating ang time, darating ang panahon na magkakaroon tayo ng sarili nating pagkumpas, 'di ba? Katulad na lang ng itong nangyari sa ating letter sender na si RC. Si RC na buong buhay niya habang siya'y nag-aaral, lumalaki, ay walang ibang ginawa kung hindi ang tumulong sa kanyang pamilya, tumulong sa kanyang mga magulang. Pero syempre, darating din naman sa point ng buhay natin na magmamahal din tayo at magbubuo or bubuo ng sarili nating pamilya. Kaya nung dumating po sa punto na gusto na mag-asawa nitong si RC, eto na ang problema. Hindi na gusto ng kanyang mga magulang, particularly ng kanyang ina, na siya'y magpakasal dahil sa takot ng mga magulang na baka mamaya kapag nag-asawa ka, wala na. Kalimutan mo na kami. 'Di ba? Obligasyon ba talaga ng isang anak ang kanyang mga magulang? Well, alam mo ka-vibes, mahirap tumanggi sa magulang, 'di ba? Lalo na kapag naririnig natin yung mga linya na sinasabi, anak, ka namin, kami ang tumulong sa iyo, kami nagpalaki sa iyo, 'di ba? Pero tandaan mo ha, ang pagiging mabuting anak ka-vibes ay hindi nangangahulugang ikaw ang sasagot lahat. Diba? Tumulong ka dahil mahal mo sila, hindi dahil natatakot ka na matawag ka na walang utang na loob. Alam nyo, ang pagpapalaki ng anak o ang pagpapalaki sa anak ay responsibilidad ng mga magulang. Pero ang pagtulong ng anak ay kusang at kusang pagmamahal ay hindi parang isang contract yan eh, no? Na habang buhay ay kailangan mong bayaran dahil pinalaki ka nila, dahil pinag-aral ka nila. Hindi obligasyon ng anak ang magulang, pero ka-vibes, obligasyon ng anak na respetuhin at mahalin ang kanilang mga magulang habang buhay. Yan po ang lagi nating tatandaan. Although, 'di ba, pwede naman na sabihin natin katulad nitong si RC na paano ko nga ba i-explain sa kanila? Alam mo, pwede mo namang daanin sa maayos na hindi nagkakaroon ng tampuhan eh. 'Di ba, wala namang hindi nadadaan sa maayos na paraan kung ikaw ay marunong kang magsabi, makipag-communicate sa isang tao. Sabihin mo sa mga magulang mo kung ano'y nararamdaman mo at ipangako mo sa kanila na hindi mo man mabibigay 100% yung kailangan nila, pero hindi ka makakalimot sa kanila. Yun lang naman din ang gusto marinig ng ating mga magulang, yung assurance na nandyan pa rin tayo para sa kanila. Darating ang time na tatanda rin sila at mawawala, at papalit din tayo sa pwesto nila. Kaya sana hanggat maaga, matuto rin tayo, hindi naman sinasabing kailangan may utang na loob ka, pero bilang isang anak at bilang isang alam mo yung tumatanaw ng pagmamahal ng magulang. Hindi naman sinasabi na kailangan 100%. Baka po pwede kahit papano. Huwag mo lang silang talikuran agad-agad. Well, ka-vibes, ikaw, ano ba masasabi mo sa ating sender for today? Paano nga ba gagawin niya kung ikaw ang nasa sitwasyon niya? 0927-384-8639. That's our text line or sa aming pong FB page 92.3 FM Radio or my FB page DJ Cathy G. At the end of the day, ahanap tayo ng magiging bahay natin eh. Una, bahay natin ang ating mga magulang, ang kanilang mga yakap. Pero syempre, darating ang panahon na hanap tayo ng yakap ng taong mamahalin din natin ng panghabang buhay. Napakasarap sa pakiramdam na walang problema pagdating sa pamilya at sa taong pipiliin nating mahalin. Yung sasabihin nating, Mapa, you're my home, pero meron din akong sariling home sa piling ng lalaking pinili ko na mahalin for the rest of my life. Payuhan po natin si RC Kavayos.

0: 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa Sound Trip.
1: Ang lupet!

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes! Ang lupet, ka-vibes, maaari ba maging obligasyon ng isang anak ang sarili niyang mga magulang? Yan pong ating katanungan, ang ating pong story na binasa po kanina, ang kwento po ni RC. Si RC na naguguluhan na ngayon. Paano nga ba, gansaan nga ba magiging obligasyon ko sa aking mga magulang, Kathy G? Ngayon na gusto niya na mag-asawa pero hindi gusto ng kanyang ina dahil nga mawawala na yung responsibility nito sa kanila. Katulad daw ng ginawa ng kanyang kapatid. So natatakot itong mga magulang nitong si RC na baka kapag nag-asawa na tuluyan ng walang suportang makuha sila from RC. Kailangan ba suportahan pa rin sila kapag may sarili na siyang pamilya? Or hindi na ba pwedeng maging masaya ang isang tao dahil kailangan niyang sumuporta sa kanyang mga magulang bilang utang na loob? Ka-vibes, alam nyo, may psychological difference yung pagtulong at yung psychological control. Normal lang na magbigay ng advice yung mga magulang, pero kapag ginagamit na yung guilt, yung paninisi or shame or withdrawal of affection para kontrolin ang desisyon ng anak, yun ang tinatawag na psychological control. Diba? Kung minsan nakokontrol na tayo. Kasi nga, dahil kailangan yung ganun. And alam nyo, ka-vibes, hindi automatic na masama ang family obligation. Sa Filipino context kasi, tayo mga Pilipino, diba, sanay tayo sa extended family at kuminsan kahit nga may asawa na, diba, kasama pa rin natin, kapisan pa rin natin yung ating mga magulang, ha? May mga ganong pamilya. So, mahalaga yung family obligation. Isang pag-aaral po yan sa Filipino youth, yung nagpapakita ng maaring baguhin ang family obligation, values, kung papaano nararanasan ng isang anak yung parental psychological control. Oo nga, okay lang naman kasi yan talaga yung ating kultura, but then, pero kailangan

0: Yun na sinasabing yun ay maging obligasyon mo na. Sabi ni Romeo Ome Cruz, Kathy G. from Talisay, Batangas. Ala eh, kamusta kayo dyan sa Batangas? Ang hirap po ng pinagdaanan ng ating letter sender ha. Mag-usap po sila ng nanay niya, baka lang po natatakot lang na mawala siya sa piling niya. Salamat po. Thank you, Ome. At syempre sa mga ka-vibes po natin dyan sa Batangas. Sabi ni William Mortel, kung kay Sandra kausapin niya ang parents niya, nahayaan na siya mag-decide sa buhay na hindi palaging umaasa sa magulang nila ang habang panahon. Totoo naman, quotes every day. Uy, quotes every day. Maraming salamat sa iyong pinadala na 3D creative visualization lamp. Wow, salamat. Ayan na, we appreciate much ang iyong pong effort. Hirap ng sitwasyon ng sender for my opinion ha. Kaya total na sa tamang edad ka na lang, kausapin mo na lang parents mo na hindi lahat ng decision sa life ididepende mo sa kanilang, gabay na lang sila. Diba? Choose yourself to be happy. Kung yung magiging partner mo naman may mabuti rin, sana maliwanagan parents mo kapag na-explain mo ng maayos kung ano yung nais mo sa buhay. Ayan. And Miss Altesa, sabi niya, Kathy G., ang hirap ng problem mo, nasa hustong edad ka na, 'di ba? And kaya mo na mag-desisyon para sa sarili mo. Sundin mo kung ano 'yung tinitibok ng puso mo. Yung pagtulong sa magulang, hindi naman kailangan na isagad mo. Natatakot kasi 'yung mga magulang mo na makalimutan mo na sila. So iparamdam lang din natin. Thank you, Miss Altesa ha. Siguro nga 'yun 'yung gusto ng mga magulang eh. Maramdaman nila na hindi mo sila, hindi natin sila tatalikuran, ka vibes. Kasi syempre mga magulang, alam niyo na nagiging oversensitive, tumatanda na rin sila. So 'yung security lang din naman nila na gusto nila na sana na itong mga anak ko ay maramdaman ko pa rin. Dahil ang dami pong mga magulang din naman, aminin natin na until now ay longing dun sa kanilang mga anak na kapag nawalay na, nahiwalay na, nalayo na, na para minsan nakakalimutan na sila. Na very sad to hear yung mga ganung story, diba? Lagi nating mahalin ang ating mga magulang dahil alam niyo yun, hindi naman magtatagal ang buhay nila sa mundo and eventually tayo ay magiging katulad din nila. Ayan. Again, thank you Miss Altesa ha. And si Carmen Espartero, Kathy G, kung ako sa kanya, pwede naman siya magpakasal kahit magtulong siya sa magulang niya kasi deserve din naman niya maging masaya dahil walang rewind sa mundo, kaya nga huwag niyang sayangin ang pagkakataon, baka magsisi pa siya sa huli. Totoo. Thank you, Carmen Espartero. William Mortel, hello to you. Claudio Gascon, always listening to you. Kathy G dito sa Tagudin, Ilocos Sur. Hello po sa inyo dyan, Star Racer. Dyan naman sa Prensa Lian, Batangas. And also to Elizabeth, Miss Elizabeth Reyes, maraming salamat po sa suporta at laging panonood at pakikinig po sa akin. And also to Ellie Peregrina and Kathy G, supporter mo na rin ako. Ito, ayan si Boy Guapo. Wow, stay guapo ha. Hello ka-vibes, ikaw, meron ka pa bang gustong ihabol? We'll still have time. 0927-384-8639 dito po sa Love Me Kathy G sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:24 na.
1: This time check was brought to you by Santom Plus.
2: Love me Kathy G. Ano man ang mood mo,
1: 92.3 FMR
2: ang iyong ka-vibes sa sound trip.
3: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: Besides the Trine.
1: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
1: Ano mang pinagdadaanan mo sa buhay? Sasamahan ka ni Kat.

mo. 92.3 FMR, ang iyong ka-vibe sa soundtrip. You and I.

0: 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes ang Lupet, Eternal Flame, Bangles. And ito na po ang final hour ng programa Love Me Kathy G. Maari ba maging obligasyon ng isang anak ang sarili niya, mga magulang? Katulad po ng ating problema ngayon, ang problema po ng sender na si RC na gusto niya nang lumagay sa tahimik, gusto niya nang mag-asawa, pero ayaw ng kanyang ina dahil nga mawawala yung obligasyon niya dito sa mga ito. So yun po ang takot ng kanyang mga magulang. So ngayon, for RC, paano na lang? Lagi ko na lang ba silang obligasyon, Kathy G? Ayan, hanggang kailan? Alam niyo yung... Hindi ibig sabihin na kapag tumanggi ang anak sa gusto ng magulang, wala na siyang utang na loob, Ka-Vibes. Psychologically, gratitude and obligation are not the same as surrendering personal autonomy, Ka-Vibes. So, hindi ibig sabihin noon na, ay, wala ka na, hindi ka na marunong utang na loob. Kasi nga, ganyan, after ka namin palakihin, alam mo yung ganun, kuminsan nakakarinig ng mga ganung salita. But then, syempre, kuminsan, nasasabi lang ng mga magulang yung ganun, pero hindi ibig sabihin noon, eh, masama ka ng anak. Ayan. Anyways, hello kay Lean Teen, ayan. Miss Mary Dulay, hello to you. And Joe Serdna also, and Gerald King Mishano, thank you so much sa inyo. At sa lahat po ng mga nagbigay ng kanilang reaksyon at payo for RC, thank you so much, Ka-Vibes. You know, ang pagiging mabuting anak, eh hindi naman ibig sabihin na kailangan mong isuko yung buong buhay mo para lang mapatunayan na may utang na loob ka or tumatanong ka ng utang na loob. Diba? For you, RC, hindi mali ang mahalin at tulungan ng ating mga magulang, pero hindi rin naman mali na magkaroon tayo ng sarili nating buhay. Kasi alam nyo, yung utang na loob, hindi naman dapat maging utang na habang buhay mong babayaran gamit yung sarili mo ring pangarap. Dahil tayo, may sarili rin tayong pangarap, may sarili rin tayong gusto, 'di ba? So kailangan magawa din natin kung ano yung gusto natin at hindi lang tayo matatali dahil sa utang na loob. May responsibilidad ang anak sa magulang, Ka-Vibes, lalo na kung may kakayahan siyang tumulong. Pero doesn't mean na obligasyon niyang isuko yung sarili niyang kinabukasan para lang magstay ang kanilang buong pamilya. You know what? May hangganan ng obligasyon, pero walang hangganan ang pagmamahal. Kailangan lang natin siguro ng proper communication, lalo na pagdating po sa ating mga magulang. Magulang pa rin natin sila, I'm pretty sure maiintindihan at maiintindihan nila kung ano yung saloobin natin at gusto nating iparating sa kanila. Maraming salamat, Ka-Vibes, for sharing your story with us, RC. At sa gusto mo mag-share ng kanilang storya, email lang po lmcgcathy@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio or my FB page, DJ Kathy G. Ka-Vibes, until tomorrow, magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me Kathy G. And of course, happy Beef Mansery to FMR Squad. Maraming salamat, FMR Squad. Siyempre, sa inyo pong walang sawang suporta. Ayan, dito sa FMR. Ka-Vibes, ang tabayanan po. Susunod na programa, ang Banana Crew. Makakasama niyo po, DJ Jaiho. Thank you for keeping me company, Ka-Vibes. Ako po si Kathy G. At ito, ang 92.3 FMR, favorite music radio, Ka-Vibes, ang lupet. Oras po natin, 2:53 na.
1: Love me. Café.

0: G. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
3: Magandang hapon mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Ipinahayag ng House Private Prosecutor na si Lorna Capuna na plano ng prosecution panel na ipatawag bilang saksi si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Kaugnay nito, hindi na dadagan pa o dadagdagan pa ng prosecution ang mga natitirang testigo para sa Article 1. Matapos magdesisyon na ang Vice Presidente mismo ang iharap sa impeachment court. Ayon naman kay Capuna, hahanapin ng prosecution ng opisyal na subpoena para kay Vice President Sara Duterte pagkatapos talakayin ang lahat ng articles of impeachment. Layo naman ang prosecution na mabigyan si Vice President Sara Duterte na pagkakataong direktang magpaliwanag sa mga paratang na ibinibintang sa kanya sa harap ng Senate Impeachment Court.
2: FMR News Break.
3: Samantala sa iba pa mga balita, nagpahayag na matinding kritisismo si Department of National Defense o DND Secretary Gilberto Teodoro Jr. laban sa China sa Seoul Defense Dialogue 2026 sa South Korea. Kinwestiyon ni Teodoro ang isang pahayag mula sa isang Chinese delegate na tumututol sa 2016 South China Sea Arbitration Award na nagpapawalang bisa sa malawak na pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Iginiit ng DND Chief ang paggalang sa international law, lalo na sa United Nations Convention on the Law of the Seas o kaya UNCLOS, habang kinontra ang paraan ng paghahain ng Chinese delegate ng pahayag sa harap ng mga kinatawan ng iba't ibang bansa. Sinabi ni Teodoro na dapat panatilihin ang basic decency at respeto sa mga multilateral forum, hindi lamang para sa Pilipinas kundi rin sa South Korea bilang host at sa iba pang kasali sa dialogue. Sa huli, binigkas ni Teodoro ang maging disente lang kayo ng konti. Mahiya naman kayo ng konti na sinundan pa ng palakpakan mula sa mga dumalo. Iginiit din ng DND Chief na hindi isusuko ng Pilipinas ang territorial integrity at soberenya nito at patuloy na tututulan ang anumang agresyon laban naman sa teritoryo ng bansa.
2: FMR News Break.
3: At sa ating panghuling balita, itinalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si dating Senator Emmanuel Pacquiao bilang lead convener ng National Anti-Poverty Commission o NAPC. Sinumpaan ni Pacquiao ang kanyang bagong tungkulin sa isang seremonya sa palasyo ngayong Martes, September 8, at papalit siya sa papalabas na NAPC lead convener na si Secretary Lopez Santos III na natiling aktibo sa public service si Pacquiao matapos hindi manalo sa senatorial election ng 2025, naging senador noong 2016 hanggang 2022 at tumakbo rin pangulo noong 2022. Bago pumasok sa politika, kilala si Pacquiao bilang isa sa pinakamahuhusay na professional boxers sa kasaysayan at natatanging 8 division world champion sa boxing.
2: FMR News Break.
3: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR News Break. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang hapon.
2: Inyong narinig ang FMR News Break. FMR News Break. 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Agbyag kayo amin nga ka-vice dita Baguio. Nalaming ba itata dita? Papututon tayo iti aldawyo iti ragsak. Kulit, kilig, and good vibes. Kanayon na dumngay kan tumutok iti 102.3 Baguio.

0: Ang siksi mo na! Ang lupet!
1: Maulan ang panahon, mga ka-vibes! Siguraduhin may dala kang payong o kapote kung kailangang lumabas ng bahay. Mas malupet kung di ka magkakasakit. Maging alerto sa sitwasyon ng panahon. Makinig ng radyo. Mag-soundtrip muna sa mga bahay nyo. Paalala mula sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip. Ano man ang panahon.
0: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 5 in punto, ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupit!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR, favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupit!
3: Sinto na duman o biritera. Lahat panalo sa saya.
4: Wala munang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kanta na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I-Diva Nights. Diva Nights with DJ ID.

0: Sintunaduman o Biritera. Lahat panalo sa saya. Wala munang matutulog. Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
1: You are a great singer.
0: I Diva Nights. I Diva Nights with DJ ID.
2: Ang lupet.

0: 101.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip, ang lupet sa mga ka-vibes natin. Ang oras natin ngayon, 6:18 sa buong kapuluan ng Pilipinas. At kasama niyo po ako ang inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only DJ ID, para sa programang makaka-vibe niyo sa kahit anong tugtugan. Handa na ba kayo mga ka-vibes? Makikanta, makising along sa programang ID ba? Mga ka-vibes, isang malamig na gabi sa marami sa atin. O yung maulan na naman ang Tuesday natin, di ba? Parang ano eh, parang lasik nagkaroon tayo ng hope na, ay, may araw! Kaso, pagpasok ng Monday, pagsapit ng Monday, at tas, ayan, tuloy-tumuloy-tuloy na siya ka-vibes. Pero kanina ha, bandang mga tanghali, biglang lumabas si Mr. Sun. Kaso parang na-shy, tas nawala na naman. Kamusta naman ang ating mga ka-vibes dyan na nagpa-car wash today? Pati sa mga ka-vibes natin dyan na naglaba. Sana ang nagamit nating sabon ngayon no is yung para sa pagka pwedeng ilagay sa loob, yung para iwas kulob ba kumbaga. Ay nako ka vibes, ang weather talaga, di ba? Ang gulo-gulo niya, pero okay lang yan dahil sa gabing ito makakasama niyo ako up until 9 PM. Bubuhayin natin ang ating malamig na gabi with some songs na pwede kayong makisang along. Kaya naman kung ikaw ka vibes fan ka ng Eraserheads at road trips, I'm sure makaka-vibe mo ang ating unang featured song for tonight. Asa na ang ating mga ka-vibes dyan na makati ang paa, yung galang-gala, di ba? Yung mga ka-vibes natin na plano ng plano ng mga travels, ng mga trips nila. Kamusta naman? Nakulayan na ba? O puro drawing pa din? And sa mga ka-vibes naman natin na gusto ng medyo seryoso na vibe for tonight, meron pa tayong pangalawang featured song naman mula sa intro voice, di ba? Ano, after natin dun sa good times, good vibes, dun naman tayo sa medyo mas mellow down tayo. Isang kanta naman ito na tungkol sa pag-ibig. Hindi lang sa pagkawala, sa pangungulila, no? At sa mga salitang gusto pa sanang masabi sa taong mahal nila. So hindi lang siya about love. It's about reminiscing and wanting to be near someone na medyo imposible nang makasama sa buhay na ito. Diba? Napaka-contrast naman. Yung isa parang it talks about yung youth. Yung isa naman parang yung the end na ang vibe niya, no? Kaya sa mga ka-vibes natin, kung alam nyo ang kantang Overdrive ng Eraserheads at ng Line to Heaven ng intro voice, yan ang ating featured songs for tonight. Kung alam nyo ito, isave nyo ang numerong 0954-406-1967. At tumawag na kayo dito sa ating himpilan para makisang along live on air. At dito sa ating first hour, babanatan natin ang Overdrive ng Eraserheads. Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan na nagmamaneho right now, di ba sa mga tsuper natin, Moto Taxi, TNVS, drivers, pati na rin sa mga pasahero at konduktor, and sa mga ka-vibes natin dyan na nagmamaneho pa uwi pa lamang. Ayan, sabayan nyo ako ngayong rush hour mga ka-vibes at magsama-sama tayo dito sa programang iDiva Nights. Muli ako pong inyong bestie na G sa fun at kwentuhan, the one and only DJ ID. Syempre dito lang yan mga ka-vibes, 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. And remember mga ka-vibes, I'm only one call away.
1: Ang lupet! iDiva Nights with DJ ID.

0: Kahit
1: sintunado duman o biritera, lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa iDiva Nights.
3: You are a great singer.
1: iDiva Nights.
4: Sabihin mo pag-ibig ko.
1: iDiva Nights with DJ ID.
5: Ang lupet!
6: MR, Ka-Vibes of Sound Trip! 6:47 ang oras natin dito sa ating himpilan and sa buong kapuloan ng Pilipinas. At kasama niyo pa rin ako, DJ ID, para sa programang iDiva Night! Nasa na ang ating mga ka-vibes dyan na panay drive or mahilig magmaneho pag stress na stress sa life, di ba? Yung tipong ano lang ako, magda-drive lang ako para lang pangpa-cool ng isip, di ba? Pangpa-chill ng mga iniisip niya, di ba? Marami kasi akong napapansin ngayon na nakikita ko rin sa social media, trending na trending yung mga taong naglo-long drive kahit papunta sa Tagaytay, di ba? Tapos tatambay lang sa isang bakanting parking lot para makipag-chikahan sa tropa, di ba? Mag-enjoy lang, enjoy yung hangin, enjoy yung company ng mga friends nila. Kaya kung ikaw ay isang ganyan din ka vibes. Isang ganyan. Tumawag ka na sa numerong 0954-406-1967 dahil I'm sure magugustuhan mo itong unang featured song natin from 1995 mula syempre sa isang mga kilala sa isa sa mga pinakakilalang rock, Pinoy rock bands dito sa Pilipinas, none other than Eraserheads, mga ka-vibes, with the song called Overdrive. Over naman sa drive ang ating mga ka-vibes. Oo, di ba? Sa mga nagmamaneho ngayong gabi na nagwi-wish na hindi masyadong traffic para, di ba, medyo lessen ang drive time nila at more pahinga. Well, don't you worry dahil nga sa oras na ito, magkakantahan na tayo, mga ka-vibes. Another way, no, na makapag-release ng stress is kumanta. Kaya na, tara na mga ka-vibes, kantahin na natin itong unang featured song natin na Overdrive ng Eraserheads. Ayan ha. Again, ang numero natin 0954-406-1967. Alam mo, na-curious din ako eh. Bakit nga ba kasi? Ako kasi ganun din ako ka-vibes. Guilty ako ha. Pagka medyo na-i-stress na or medyo napapagod, parang trip na trip ko magmaneho, trip na trip ko mag-drive. Bakit? Nabasa ko nga no, sa isang mga article online na one of the reasons kung bakit gustong-gusto ng tao na nagda-drive pag nasistress sila is una sa lahat kasi parang pag nagmamaneho ka at pupunta ka sa isang destinasyon, inaalis mo yung sarili mo sa kung nasaan ka nasistress, na inaalis mo yung sarili mo sa isang stressful environment. And bukod pa doon, 'di ba? Bukod sa tinanggal mo na nga yung sarili mo doon sa isang sitwasyon na ayaw mo, ikaw naman ay nagkakaroon or nag-gain ng sense of control. Siyempre, pag nagmamaneho ka, ikaw ang nakahawak sa manibela, ikaw ang pumipiloto, ikaw nagde-decide kung saan ka pupunta at anong gagawin mo, di ba? So in a way, pag nasistress kasi tayo, di ba parang feeling natin lahat out of control, parang hindi mo na alam kung anong gagawin. Kaya pag nagmamaneho, parang okay, ako ang piloto, ako ang boss. Ako magde-decide, alam kong gagawin, no? Di ba? So meron kang sense of control. Kaya siguro in a way, therapeutic yan para sa ilan. Kaya ikaw ka vibes, again, tumawag ka na. Numero natin 0954-406-1967 para makisang along sa ating first featured song na Overdrive mula sa Eraserheads. At ito na nga mga ka-vibes, nandito na ang ating unang songwriter for tonight. I-welcome na natin siya dito sa ating programa. Hello!
7: Ayan, hello po, ka-vibes. Magandang gabi.
6: Magandang gabi din sa'yo. Pangalan at taga saan?
7: Ako po si Ash, taga Pasig po ako.
6: Ash from Pasig City.
7: Pwede niyo po ang tawagin Ashmatic.
6: Ashmatic?
7: Opo.
6: parang iba. Parang mali eh. Parang may sakit. Asthmatic.
7: Tama.
6: May asthma ka ba?
7: Asthma po ako eh.
6: Ay, okay. Ang witty mo doon ha. Yung asthmatic ba na yan? yan talaga yung tawag sa'yo ng mga tropa mo?
7: Yun po yung artist name ko.
6: Wow, artist name. Ay, talaga namang ano, songwriter. Huwag masyadong galingan, ha? Charot. Ayan. Ash, may tanong ako sa'yo. Nagmamaneho ka na ba? Nagmamaneho ka?
7: Actually, ngayon po, nag-park lang ako para i-accommodate po yung...
6: Yan ang tunay na responsible driver, di ba? Gusto ko yung itinatabi mo na yung kotse para mag-giveaway. Ayan, reminder sa mga ka-vibes natin dyan na no texting while driving, no scrolling sa social media while driving, at syempre naman, focus tayo sa road habang nakikinig tayo sa ating himpilan. Eto na nga, Ash, may tanong pa ako sa'yo. Asaan or ano ang destinasyon na gusto mong puntahan? Huwag mong isipin yung gasolina, ha. Kung pwede kang mag-drive papunta sa isang destinasyon, saan yon at bakit?
7: Papunta sa isang destinasyon, siguro po pabalik-balik akong pupunta sa Bicol.
6: Bicol? Bakit Bicol? Ayan, Ash, bakit sa Bicol ang gusto mo? Mahilig ka ba sa Bicol Express? Or gusto mo lang talaga yung chocolate mountains?
7: Po, kasi yung family po namin, tubong Bicol. Kaya merong special place sa puso ko yung Bicol.
6: Bicolano ka pala. Kailan ka huling pumunta ng Bicol, Ash?
7: Kailan nga ba? Noong December last year.
6: Last year. Oh, okay. Well, yan sa mga ka-vibes natin, ha? Ikaw ba, sa nakikinig sa atin ngayon, kung meron kang isang destinasyon na gustong puntahan, mag-drive ka papunta doon, huwag mong isipin yung gasolina, huwag mong isipin yung pagod at ang oras, saan at bakit. Pwede nyong i-share yan sa amin, mga ka-vibes, ha? Dahil bukod sa napapakinggan nyo kami dito sa radyo, tayo rin ay napapanood sa ating Facebook fanpage. I-search nyo lamang 923FMR Manila. And ito na nga, huwag na natin patagalin pa, mga ka-vibes. Banatan na natin ang ating unang featured song with Ashmatic from Pasig City. Ready ka na ba, Ash?
7: Ready na po.
6: Yon, I like that energy. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, here is our first featured song.
0: 0 0 4 3.
6: Alam mo, meron akong pangarap sa buhay. Sana matupad na. Ayan, nahuli na nga tayo. Dami ko pa sinasabi.

0: kaway sa Batangas, tapos magsiswimming doon sa beach. Sino isasama mo, Ash?
1: Isasama ko girlfriend ko.
0: Sino pa?
1: Isasama ko kahit sinong may gusto.
0: E paano pagka may pet?

0: Juan.
1: Yun.
0: Please, please lang po, Juan, yung comadre.

0: magda-drive. Ingat po sa mga vibes natin na nagmamaneho ngayong araw na ito at salamat sa pag-sing along sa ating unang featured song na Overdrive ng Eraserheads kasama ang ating unang songerist na si Ashmatic! Ash, ang lupit mo naman. Gusto ko yung talagang rock and roll vibes. At baka may gusto kang batiin sa oras na ito at baka gusto mong i-share sa amin kung saan pwedeng mapakinggan yung mga kanta mo.
1: Friends ko sa NBN tsaka Espacio Independent. Sa mga katrabaho ko po sa Banco.
0: Yan! Maraming salamat kay Ash and sa family and friends ni Ash na nakatutok right now. And maraming salamat din sa mga ka-vibes natin na nanonood sa ating live stream. Ayan sila William Mortel, Juan Miguel Dimogatia, si Joff Oxales, si Emmy Hernandez, Alteza Herrera Cruz, syempre pati na rin ang Sino Cruz and Herrera family at Bautista family sa Pangasinan. Thank you so much for tuning in sa programang iDiva Nights at muli palakpakan natin si Ashmatic. Thank you so much, Ash! And sa mga ka-vibes naman natin dyan na na-inspire makisang along dito sa ating programa, don't you worry dahil sa ating susunod na oras, meron pa tayong pangalawang song na Line to Heaven ng Intro Voice. Ayan na muli, ang ating numero 0954-406-1967. I-save mo na yan at tumawag ka na dito sa ating himpilang 92.3 FMR Ka-Vibes sa Soundtrip.
2: Ang lupet!
3: iDiva Nights with DJ ID 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
2: Ang Lupet!

0: FMR Favorite Music Radio. Kabibs!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Mga ka-vibes, ang oras ngayon sa FMR 707 ng gabi. At kasama niyo pa rin ako ang inyong bestie na G sa Fun at Kwentuhan, the one and only DJ ID, para sa programang I Diva Nights.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
4: ACS! Ang kinis na niya?
2: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: your favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR! Good vibes! Sa Saldrin!
1: Ang Lupet!
4: Gas!
5: Sintunado man o bilitera. Lahat panalo sa saya.
6: Wala munang matutulog.
7: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID.
8: Oh, yeah.
7: Awit na sa I Diva Nights.
9: You are a great singer.
7: I Diva Nights.
9: Sabihin mo
7: I Diva Nights with DJ ID.

92.3 FMR, Kavibes Sound Trip, and that was Addy with the song Miss Pakipot. Alam mo, magpapakipot ka pa ba kung si Addy na ang nagtatanong sa'yo, Kavibes? Ako hindi. Pagka Addy nagtanong, yes agad! Yan, charot lang sa mga Kavibes natin dyan. Gusto kong malaman ha, sa mga nakikinig at mga nagmamaneho ng itong oras, uso pa ba yung pakipot ngayon? Kasi parang sa mga Gen Z, sa mga nakakausap ko, meron at meron pa din. Parang majority actually, ang more on hindi na. Pero meron akong iilan or bilang sa kamay ko actually, ang kilala ko na parang importante pa din na medyo magpa-hard to get, di ba? Na, and ang reasoning nila doon is, syempre hindi mo, as a babae, ayaw mong syempre na ibibigay mo lang yung sarili mo ng ganun-ganun na lang, di ba? And ibibigay mo yung emotions mo ng ganun-ganun na lang or parang hindi mo man lang papahirapan yung lalaki for, di ba, to be worthy of you. Pero may iba naman nagsasabi na bakit pa kailangan pahirapan? Di ba? Kayo ba mga ka-vibes? Ano ba thoughts nyo sa boys and girls na nakikinig sa atin ngayon? Sa mga lalaki, gusto kong malaman ha. Para ba sa inyo, gusto nyo ba ang babaeng hard to get? And for the girls naman dyan, dapat ba na maging hard to get din? Ang point of view ko kasi dyan ka-vibes, ako naman, hindi naman sa against ako sa hard to get. For me lang, kung gusto ko yung tao, ipapakita ko sa kanila. Regardless kung feel ko, quote and quote, worthy na sila of my energy, of my love. Para kasi sa akin, kung gusto ko yung tao, ipapakita ko, di ba, na gusto ko siya. And hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, napapaikot-iguting ko pa, napapahirapan ko pa yung tao, di ba, just to be with them. For me, if you want to get to know each other, then let's get to know each other. Ang importante sa akin is yung genuine intention. So it's more on, hindi ako nagpapakipot, pero importante sa akin yung getting to know stage, di ba? Going on dates together, pinapakita niya sa'yo kung ano yung effort, di ba? Na feeling niya dapat para sa'yo. O kaya naman, di ba sa start naman kasi makikita mo kung paano kanya kausapin, paano kanya tratuhin, kung ano ba talaga ang gusto niya makuha sa'yo. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, let me know your thoughts. Pwede kayo mag-message 0954-406-1967 or kung gusto niyo mag-message kayo sa ating social media accounts, follow nyo kami, mag-message kayo or PM dyan sa ating 923 FMR Manila Facebook fan page. Babasahin ko yan in a bit. O kaya naman, pwede nyo i-PM yan sa aking personal account na DJ ID. I-search nyo lamang DJ AIDEE. O baka kasi mahirapan kayo mag-spelling. Baka I tsaka D lang ang ilagay nyo, mga ka-vibes. Samahan niyo ako up until 9 PM ha, sa programang iDiva Nights dahil dito sa ating programa, bukod sa mga kantahang makaka-vibe niyo, meron tayong mga kanta na pwede kayong makisang along live on air. Sa ating first hour, we had Overdrive ng Eraserheads and ngayon naman sa ating pangalawang oras, mga ka-vibes. Medyo siseryoso ang ating second featured song na Line to Heaven ng Intro Boys, diba? From way back 1993. Dahil ang kantang ito ay hindi lang tungkol sa love, tulad nga ng sabi ko kanina. It's more on yung message niya is tungkol sa pagkawala, sa pangungulila, no? And yung want mo na kausapin yung taong wala na sa mundong ito. Actually, base din sa mga nabasa ko na malalim and very personal yung pinagmulan nung kantang ito. Sinulat kasi ito ni Paco Ares Pacohaga. Ayan kung tama ang aking pronunciation. And sinulat niya ito matapos pumanaw ang kanyang mama dahil sa pancreatic cancer.

0: pagbabalik dito sa 92.3 FMR, ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
0: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Tulitandem, DJ Mamma Mia at

0: DJ Jopoloho alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite by kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
1: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew! Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
2: Yeah.
0: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
3: Grabe na to!
0: Tahan! I Diva Night with DJ ID, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
4: Ang look-

0: Kak.
1: Sudah duman Ombiri Tera. Lahat panalo sa saya.
2: Wala mo nang matutulog.
1: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Night.
3: He's our great singer.
1: I Diva Night.
4: Sabihin mo ang pag-ibig ko.
1: I Diva Night with DJ ID.
5: Ang lupet!
6: Kavites!
7: 92.3 FMR Kavibes Sound Trip. Ang lupet. 7:40 ang oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas at kasama niyo pa rin ako DJ ID para sa programang I Diva Night. Ayan, handa na ba ang ating pangalawang songarist for tonight? Dahil eto na nga, dahil second hour na at mas palalim na ang gabi, mas sumiseryoso na din ang ating mga featured songs. Dahil ang pangalawang song natin, mga ka-vibes, is mula sa intro voice, no? Na nirelease or inalabas noong 1993 mula sa kanilang third album. And ang title na itong kanta is Line to Heaven. Sa mga ka-vibes natin, if ikaw ay nakaka-relate sa kantang ito, ayan na. Make sure na tumawag ka na dito sa ating numerong 0954-406-1967 at pag-usapan natin yan, ka-vibes. Diba pwede mong i-share dito yung memories mo kasama ng loved one na namimiss mo talaga ng sobra-sobra. Kasi yung mga ganitong moments, no, parang biglaan kasi yan eh. And hindi siya madaling kalimutan na nangyari yung ganyan. And actually, ayaw din natin siyang kalimutan para di ba mag-live on yung memory nila, kumbaga. Kaya sa oras na ito, ayan, alalahanin natin ang ating mga loved ones na pumanaw na. And di ba, alalahanin natin yung mga memories, mga good memories na kasama natin sila, di ba, yung tawan nila, yung boses nila. O kaya naman yung mga panahon na talagang tumatak sa inyo at sa buhay nyo. Kung meron kayong tao na naiisip sa oras na ito, pwede nyong i-share sa akin, no, yung memories nyo with them. Basahin natin yan live on air. Pwede nyong i-PM yan or i-message sa 923 FMR Manila sa ating Facebook fanpage. O kaya naman ka-vibe sa aking Facebook na DJ ID as well. DJ AIDEE. Pwede nyo akong i-follow dyan, mga ka-vibes, at i-PM para basahin ko live on air ang inyong mga mensahe. And syempre, batiin ko nga muna, no, sa oras na ito, ang ating mga ka-vibes. Hello kayla William Mortel, kayla Coats Everyday, Alteza Herrera Sino Cruz, kay Wella, kay Jebby Tiong de la Cruz, kay Alteza Herrera. Ayan, nabanggit na nga natin, no? Si Joff Oxalis din, si Juan Miguel Dimogatia, and binabati ko nga pala ng happy birthday, no? Happy, happy birthday ang ating ka-vibes na si Beatriz Cosme. Naku, sana enjoy your day, ka-vibes, and enjoy your time. And hello rin kila Randy Santisas, kila Emmy Hernandez, and sa mga ka-vibes natin dyan sa taas sa 102.3 Baguio, sa 97.5 General Santa City, pati na rin sa 102.3 Bacolod. Sana nag-e-enjoy kayo sa mga malulupit na tugtugan natin dito sa ating programa. At mas palupitin pa natin, no, sa pag-welcome sa ating pangalawang songarist for tonight. Kilalanin natin siya. Hello! Hello, ka-vibes! Nandiyan ka ba? Hala, ang ating ka-vibes, parang na-shy ata. Baka yung signal niya, medyo hindi ko muna... Ay, ayan, may naririnig na ako. Hello, ka-vibes? Binabaan niya ako! Sorry na agad! Sa mga ka-vibes natin, ayan, de joke lang. Baka may naputol lang yung linya, no? Again, ka-vibes, kung ikaw man ay nagtatry kumunik sa atin, ang numero ha, 0954-406-1967 para sa ating pangalawang featured song na Line to Heaven ng intro voice. Ito, hello? Hello, ka-vibes. Ayan, magandang gabi rin sa iyo, ka-vibes. Pangalan at taga saan?
8: Ako po si Ronier Esquera, taga Bacoor, Cavite.
7: Ronyo Esguera. Welcome sa programang iDiva Nights, Ronyo. At isang maganda at malamig na gabi sa iyo. Ayan, syempre bago tayo no, tumuloy kumanta dito sa ating programa. No? Gusto ko manang malaman, meron ka bang taong namimiss na nawala na sa world na ito at namimiss ngayon?
0: Ah, wala pa man po, pero ngayon po, kami pa rin ang girlfriend ko.
7: Ay, yung tinatanong ko, hindi yung ano, relasyon ha, na taong namimiss mo, yung girlfriend mo. Taong napaka-importante sa'yo at pumahanaw na. Kasi di ba yun ang tema ng kantang Line to Heaven?
0: Ay, wala na po eh. Pumahanaw na po siya eh.
7: O, sino yan? Sino yung taong namimiss mo?
0: Kaibigan ko po, best friend ko.
7: Best friend. At ano, kung nakikinig siya ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya? At ano yung mga ano, memories, kumbaga, na meron kayo na gusto mong balikan? Balik-balikan?
0: Wala po. Ang sasabi ko sa kanya, kahit ano na mangyari, iniisip ko pa rin siya.
7: Oo.
0: Hanggang ngayon, friends pa rin kami kahit na sa kabilang buhay na siya.
7: Ang sweet naman nun. Friends pa rin kayo kahit na sumakabilang buhay na siya, ka-vibes. Palakpakan naman natin, no? Itong si Ronyo mula sa Cavite City. At i-channel natin yung mga memories, yung mga good memories natin sa kaibigan mo, kasama ng kaibigan mo, sa pagkanta at i-dedicate natin to sa kanya. Ready ka na ba, Ronyo? Are you ready? Ready ka na bang kumanta?
0: Ayan, okay,
7: ready
0: po.
7: Na siya. Kaya naman, ito na sa mga ka-vibes natin. If you know this song, feel free to sing along. 0 0 3 1. Alam mo sa mga ka-vibes dyan, kung may naaalala ka habang pinapakinggan to, hayaang mong maging paalala ang kanta na ito na sabihin natin na habang may pagkakataon pa ang mga salitang

0: dyan ka, Val.
1: Salamat po.
0: Gusto ko yung inutusan mo ko. Tumawag ka dito, tapos ako pa talaga inutusan mo, Ronyo, ha? Talagang ka-vibes ka. Uy, binabola mo ko, ha? Parang buka ko, Ronyo. May girlfriend ka na, diba? Tapos binabola mo ko. Hala, sumbok ito sa girlfriend mo.
1: Hindi naman.
0: Hindi, joke lang, syempre. No? Maraming salamat. O, ito na nga, batiin mo na yung girlfriend mo, Ronyo. Shout out mo naman, mag-declare ka of your love sa kanya. Baka nakikinig siya ngayon.
1: Hi. Ingat ka dyan. I love you.
0: Ay, sana ako! Maraming salamat, Ronyo, sa pagtawag. Baka, bukod sa girlfriend mo, meron ka pang gustong, meron ka pa bang gustong batiin? Okay ka na doon?
1: Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, at sa mga DJ na 92.3R FM, hello po sa inyo po yung lahat. Ingat po kayo sa pag-uwi, DJ Ann.
0: Napaka-sweet naman ito ni Ronyo. Maraming salamat sa pagtawag at sa pag-share ng boses mo sa amin.
1: Salamat po.
0: Thank you so much, Ronyo. At sa mga ka-vibes natin dyan, di pa dito nagtatapos ang kantahan dahil sa ating third and last hour. And dyan na yung part na kung saan pwede kayong tumawag at kumanta live on air any song of your choice na gusto nyong i-dedicate sa mga loved ones nyo or kahit kanino man na gusto nyo ka-vibes or kung trip nyo lang kumanta on air, di ba magkaraoke, i-share yung boses nyo sa mundo, go for the go ka-vibes ang numero natin, 0954-406-1967. At para sa mga masasayang tugtugan mga ka-vibes, huwag ka na maglipat at manatiling nakatutok sa 92.3 FMR ka-vibes sa South Trip.
2: Ang lupet!
3: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
2: Ang Lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Kabibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Soundtrip 92

0: 92.3 FMR, Ka-Vibes sa Soundtrip. Itong oras natin, 8:16 ng gabi. And that was Savage Love by Jason Derulo and Josh 685. Sa mga ka-vibes natin, naalala nyo pa ba yung mga panahong ginagamit natin yung slang word na yan? May pa-savage-savage pa, ganon. Diba? Ano na ba ang savage ngayon? Kasi diba, sa American pop culture, ang ibig sabihin ng savage is cool, hardcore, ganon. Ako, pag naririnig ko yung mga words na yan, ang unang-unang pumapasok sa isip ko is, ang lupit. Ang lupit mo, ganon. Pero para sa'yo ko, Vibes, ano ba yung term na savage, no? Na angkop sa panahon ngayon? Angkop! Kasi naman, di ba yung imagine mo ha, ang 2008 or yung mga 2010s na yan, dyan ko siya naaalala ang ginagamit ko ng mga 10 years old ako, 11. And nung sinerge ko nga kung anong year siya madalas nagagamit, nagsimula yan nung mga 2008 hanggang mga mid-2010s. And naaalala ko, parang binabato-bato ko lang yung word na yan. Wow, savage! Napaka-savage! Ganyan-ganyan. Pero ang naaalala ko sa savage, pwede rin yung mga video games na yan, no? Nakakatuwa kung paano nag-evolve ang slang. And ngayon, sa mga Gen Alpha, Gen Beta, or sige, mga later Gen Zs, para sa inyo, ano ang katumbas ng word na savage sa generation or sa era na ito? Again, yung meaning ng savage kasi, di ba, is cool or hardcore. So, medyo tumitita na. Tumitita! Ala, kasi may nagkakaedad na, no? So, hindi na ako masyadong updated sa mga slang words sa mga Gen Z. Yung mga Ohio, skibidi riz toilet natin dyan. Paano kaya na-develop yung mga ganitong words? At natutuwa ako, natatawa rin ako actually pag naririnig ko yung mga bata na ginagamit yan. Di ba yung mga 6-7, ganon. Pagka sila gumagawa, parang nakakatuwa, ang cool-cool. Pero pagka ako na yung gumawa, parang tititigan na lang ako, parang tigilan mo yan, stop it. Hindi bagay, ganon. Kaya ikaw ka-vibes, ano yung mga slang words na pumapasok sa isip mo ngayon na pwedeng ihantulad sa savage na yan? Pwede nyo yan i-message sa akin, 0954-406-1967. Hindi ko po number yan, number yan ang ating himpila. Na pwede kayong tumawag, pwede kayong mag-text, or kaya naman i-PM nyo yan sa 923-FMR Manila Ka-Vibes. Kaya naman, ayan na sa mga ka-vibes natin. Sa oras na ito, ayan 8:18, pwede kayong tumawag dito sa ating himpilan para sa ating segment na tinatawag nating I Dedicate For You, kung saan pwede kayong tumawag sa ating programa para kumanta ng any song of your choice na gusto mong i-dedicate sa kahit sino man. Or baka naman trip mo lang din, di ba, i-share ang voice mo sa mundo. Mundo talaga. Oo, i-declare natin yan. Napapakinggan ng 92.3 sa buong world, hindi lang sa Pilipinas, mga ka-vibes. At speaking of, ayan ha, kung gusto mo mapakinggan anytime, anywhere, ka-vibes, i-download nyo na ang ating app. I-search nyo lamang FMR or FM Radio Philippines sa ating Google's Play Store. At dahil dyan, pag na-download mo na yan, libreng-libre lang nga, ka-vibes, mapapakinggan mo na kami anytime, anywhere. Kahit ano bang ginagawa mo, naguhugas ng pinggan, naliligo, nagda-drive, ba naglalaba, nandyan kami. At syempre, again, libre yan, mga ka-vibes. Kaya i-download mo na. And eto na nga, sa oras na ito, meron tumawag dito sa ating himpilan na gustong i-share ang kanyang voice to the world. Kaya i-welcome na natin ang ating songarist for tonight, ang ating pangatlong songarist para sa ating segment na I Dedicate For You. Hello!
1: Hello, magandang gabi!
0: You know, familiar ang boses. Long time no hear, ka-vibes. Ayan, magpakilala ka naman sa ating mga listeners.
1: I try. Ryan from Lapu-Lapu City.
0: From Cebu. Palakpangan natin.
1: Lalo na sa mga taga-FMR squad.
0: Ang lupit naman.
1: Kaya kami ngayon. Nagpasabi siya dun, sila doon sa GC.
0: Wow, so, yun, naman. I-celebrate. So,
1: ngayon, iba na naman yung bagatihin ko. Yung lola at lolo ko na okay sila ngayon dito ngayong gabi.
0: Nakakatuwa naman nila.
1: Huwag na natin Hello?
0: Anong kanta mo, Ryan?
1: Huwag na natin pagtumpikin pa ang kanta ni na Spanish Cola nung early 2000. Jeepney. Ayan. So,
0: para kanino to? Kanino mo dinededicate tong kantang ito?
1: Ah, wala, naririnig ko lang sa radyo. Parang kumakatela ng dila. Gusto ko lang kantahin ngayon.
0: Siguro, wala, ano, no? Talagang mahilig ka mag-karaoke.
1: Kunti na lang, kahiligan ko na talaga. May programa kayong ganito eh.
0: Nakakatuwa naman eh. Perfect na perfect pala itong programa para sa'yo, ka-vibes. Kaya ito na nga, banata mo na, Ryan Escorial. Palakpakin natin siya, mga ka-vibes.
1: Oo, sige, ito na. Simulan na natin to. Kung alam nyo to, pwede makisabay. Kung hindi nyo alam, ako na lang mag-isa dito. So, tara na.
0: All yours, ka-vibes, Ryan.
1: Bumaba ako sa jeepney, kung saan tayo'y dating magkatabi. Magkahalik ang pisngi nating dalawa, nating dalawa. Panyo mo sa aking bulsa, o ang kapoy naroon tarihin, ang tawa natin humahalay sa init nating dalawa. Subalit ngayon, wala na. Ikaw ay lumayo na. Naalala ko ang mga gabing nakahiga sa ilalim ng kalawakan. Naalala ko ang mga gabing magkatabi sa ulahan.
0: Ay, hindi, may second verse ka pa. Oh, hindi pa tapos. Sige, go. Sing your heart out, ka-vibes, Ryan.
1: Kung tayo ng iyong kiti at tikwas ng iyong buho,
0: you know,
1: ang lambot ng iyong labi, ang iyong labi, ang iyong labi ka.
0: Gabi.
1: Kahit anino mo sa malayo, ang nais masulyapan kagad upang mapawi ang lamig. Subalit ngayon, wala na. Ikaw ay lumayo na. Naaalala ko ang mga gabing nakahita sa ilalim ng kalabang.

0: magkalapit, hindi ko na lang pangalanan, ha.
1: Sino? I-share mo na, di ba? Walang, wag ka ganyan. Nagsikreto ka pa sa akin, eh.
0: Wala, matagal na yun. 2018 pa yun. Palaw, estudyante ka pa. Estudyante rin ako.
1: Napakagaling, oo. Pero itong kantang ito, paano ka nakarelate dito? Tsaka ba't ito yung kantang kinanta mo? Daming kanta, DJ ID?
0: Kasi naririnig ko tuwing hapon, eh. Lalo na yung mga rak-rak. Mahilig tayo sa mga rak-rak minsan. Parang ito yung naisip ko na, ito yung pinaka maganda at pinaka gandang pising talaga.
1: Yun. O yan ah. Sa mga ka-vibes natin na kung hindi nyo po na alala kung ano yung titulo ng kanta, that was Jeepney ni Sponge Cola. At dahil dyan, yan ang isusunod natin na kanta dito sa ating himpilan.
0: Maraming salamat.
1: Congrats din sa iyo, Ryan. Natamiss ko yung boses mo, ha.
0: Kayo ang bida dito sa istasyon ninyo. Suportado kami sa inyo.
1: Wow, salamat.
0: Wala pa noong 2024. Thank you sa inyo.
1: Thank you rin sa iyo. Alam mo, kung kami ang bida sa inyo, mga ka-vibes, kayo ang bida sa amin. Napakalupit niyo at maraming salamat sa love and support.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye, Ryan. Thank you so much. And sa mga ka-vibes natin, palakpakan natin muli ang ating last or final songers natin for tonight. And yan, gabi-gabi tayo nagkakantahan dito sa ating programa. Kung meron kayong mga gustong i-dedicate na kanta, pwedeng-pwede kayo tumawag dito sa ating himpilan 0954-406-1967 para sa programang I Divinites. And muli, nakasama niyo ako inyong bestie na G sa Fun at Quintuhan, the one and only DJ ID. At sa oras na 8:26, back to tugtugan na tayo, mga ka-vibes. Kaya naman, huwag ka na maglipat. Dito lang tayo sa 92.3 FMR, ka-vibes sa Soundtrip. Again, ang oras, 8:27.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupa.

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Sintunado man o binitera, lahat panalo sa saya.
4: Wala mo nang matutulog.
3: Hawakan ang mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I Diva Nights.
5: You are a great singer.
3: I Diva Nights.
5: Sabihin mo
3: I Diva Nights with DJ ID.

0: Sinto na duman o biritera. Lahat panalo sa saya.
1: Wala munang matutulog.
0: Hawa ka ng mikropono dahil kantahan na with DJ ID. Awit na sa I-Diva Nights.
2: You are a great singer.
0: I-Diva Nights. I-Diva Nights with DJ ID.
3: Ang lupet!
4: Vibes. 92.3 FMR, Kavibes is sound through. Oras natin 8:47 ng gabi at kasama niyo pa rin ako, DJ ID. At e-exit na rin ako sa malapit na pala ako mag-exit, mga Kavibes. Kaya ito na nga, sa oras ito magbababay na ako. Pero muna bago ang lahat, maraming salamat sa mga Kavibes natin na sinamahan ako simula kaninang alas 6 hanggang ngayon pa alas 9 na po ng gabi. At sa mga naging songarist natin for tonight, sa mga tumawag, no, para i-share ang kanilang boses at ang kanilang hilig at the love for music. Maraming salamat sa mga kumanta, nakikanta sa ating mga malulupit na tugtugan dito sa ating programa. And alam niyo ba na dahil nga sa ating mga featured songs for tonight na Overdrive ng Eraserhead at Line to Heaven ng Intro Voice. Kahit na magkaiba ang mensahe ng kanta, isa ang na-realize ko at yan ang cherish and use your time wisely. Diba? Kasi yung Overdrive, ano siya eh, parang kahit na fun siya na kanta tungkol sa pag-travel, pagpunta kung saan-saan. As someone in her late 20s or mid-20s, diba? As someone in her mid-20s, parang ang bilis ng oras eh at mas bumibilis siya. Mantakin yung mga ka-vibes ha, nasa Burr months na tayo. Patapos na ang taong 2026. At sa in a matter of 4-3 months, hindi ako magaling mag-math. 2027 na, mag-new year na tayo ulit. Kaya yung mga plano na dinodrawing nyo, diba, kulayan nyo na yan ka-vibes. You only live once, ika nga nila. Naiintindihan ko na kailangan magtrabaho, diba, kailangan magpursigi, mag-ipon. Pero mga ka-vibes, isa lang ang buhay mo. So you have to live it to the fullest. Live it in a way na yung makaka-create ka ng memories with your family, with your friends, 'di ba? Or yung para masasabi mo at the end of it all na I have lived, 'di ba? Kaya isa pa yan sa mga ka-vibes natin ha. Speaking of family and friends, nang naalala ko rin kasi dun sa kantang Line to Heaven is yung time with the important people. Bigyan niyo sila ng oras. Diba? Attend yung mga reunions. Hang out with your family, with your parents, mga kapatid mo. Diba? Yung mga kaibigan mo na napaka-importante sa buhay mo. Bigyan mo sila ng time. Diba? Be intentional sa oras. Maglaan ka ng oras para sa kanila. Mahirap, pero ganun talaga kung mahal mo ang isang tao. Bibigyan mo sila ng oras. Kaya sa mga ka-vibes natin, once again, use your time wisely, cherish it. Kasi once na lumipas na ang segundong iyan, hindi na yan mababalik. Yan lang mga ka-vibes, no? And that's a wrap for our program ngayong gabi. Ito po ang programang I-Diva Nights. Magbabalik tayo tomorrow para sa mga pop songs naman dyan. Kaya sa mga ka-vibes natin, pagkaabangan natin ang featured songs natin bukas yan. Same time, same frequency, 6 p.m. to 9 p.m. dito sa 92.3 FMR. But don't you worry, dahil tuloy-tuloy pa rin naman ang good vibes and good music dahil susunod na ang programang Heart Speaks mula alas 9 hanggang 12 midnight po yan kasama ang pretty girl Alex Baltazar. Dito lang yan sa 92.3 FMR, ka-vibes sa sound trip. At muli ito back, tutugtugan na tayo mga ka-vibes sa oras na 8:51 ng gabi.
3: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS. Ready na ba kayo runners? The Rexona 10 miler is finally here. Isang epic running series to. Multiple cities, multiple races, isang solid challenge para sa lahat. Sunday, September 13, 2026 sa Makati City. Kaya lace up and get moving.
7: Ooh, yeah.
6: Kahit first time mo tumakbo or sana sanay ka na sa long runs, you can go all out with Rexona's up to 72-hour protection laban sa sweat at odor. Walang atrasan from the start line hanggang finish line. Register na and be part of the Rexona 10-miler. Follow the official social media pages for more updates. Stay fresh, stay confident, stay unstoppable.
1: 92.3 FMR
2: Favorite Music Radio.
1: Ka-vibes!
3: Ang lo

0: FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
3: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes! Ah!

0: favorite music radio.
1: Ang Lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR! Good vibes! Saldrin!
1: Ang Lupet!
4: Single or taken? May katalking stage? O nasa waiting stage? Healing era na ba? O moving on na?
5: Sorry.
4: Situationship? O in a relationship? Baka naman delulo ka pa rin. Ano man ang estado ng puso mo, yan ang kwentuhang Pupusuan kasama si DJ Alex.
6: Sa isip ko'y yakap ka pa.
4: Dito sa Heart Speaks.

0: 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Sa Soundtrip from Kaykal, Maya and Michael sa kanilang version ng Kung Ako Na Lang Sana by the one and only Between Escalante. Bakit nga ba ganun, no? Ang tendency natin, mas ginugusto natin yung mga taong ayaw naman sa atin. At kahit pa ulit-ulit tayong magpapansin, eh para bang hindi tayo kayang tingnan pabalik sa paraan na kaya natin silang mahalin. At samantala, yun namang mga taong nasa paligid na handang mag-alay ng buong puso at pag-ibig para sa atin na buong katapatan, eh siyang iwinawaksi natin. Alam mo, ang style dapat dyan, magpa-hard to get ka. Kunyari, hindi mo siya gusto, pangit na pangit ka sa kanya, when the truth is, siya lang iniisip mo. Minsan kasi pag nalaman ng isang tao na type mo siya, parang lumalaki ang ulo, di ba? Feeling niya, hinahabol mo siya. O di, ang gawin mo, kunyari, wala siyang effect sa'yo. Tingnan lang natin. Reverse psychology. O, grabe naman, wag naman ganon. Siyempre, be sincere with what you feel at kung sa tingin mo, eh talagang karapat-dapat na ipagtapat ang iyong nararamdaman para sa isang taong iyong napupusuan. Then gawin mo, di ba wala namang pumipigil sa'yo. Yun nga lang talaga, there's always risk na baka ikaw ay mabasted o di kaya ikaw ay ma-reject. So kailangan ipa-factor in mo yan. Hindi yung kapag ikaw ay na-reject, try and try until ano ulit, you get rejected again. Okay lang yon, yung iba nagtatagumpay. Try and try until you succeed talaga ang eksena nila. Ay, speaking of subok, alam mo naman. Oy, sabi ko subok ha, ikaw ha. De, speaking of subok, syempre araw-araw tayo ay sinusubok. Tayo ay talagang dumadaan sa iba't ibang problema. Ito man ay in general, alam nyo naman ang mga balita ngayon. Samutsari. At syempre, no, tayo ay may mga pampersonal ding pinagdadaanan. Pero ka-vibes, ngayong Tuesday, eh sana pinili mo ngang maging matapang. Kahit na ang hirap-hirap, kahit na, di ba, may dinadala ka ng problema, tapos nakikisabay pa yung away ninyo sa pamilya, away ninyo sa politics, away ninyo kung saan-saan lang na hindi ninyo mapagkasunduan. Kaya naman sana, peace be with you lang, kahit hindi pa Linggo. O, birthday ni Mama Mary ngayon, di ba? Para sa mga Catholic dyan at naniniwala, di ba? At nagpapadasal kay Mama Mary. Adi, happy birthday, Mama Mary, because today is September 8th. 2026, and it's a beautiful Tuesday evening all over the Philippines. Pero bago yan ang oras natin, ka-vibes, it's 9:13.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. At ikaw ngay nakatutok dito sa unang oras ng ating programang Heart Speaks. At ako ang iyong mga kasama, I'm Alex Baltazar, and we have 3 solid hours para tayo yung kwentuhan at syempre yung mga music natin na nakalatag para sa inyo. Kung meron kayong mga request, okay lang din yan. I'll try my best to squeeze it in sa ating pinaghandaan na nilatag. Di ba parang DPWH lang, mga naglalatag ng mga kung ano-ano. Ano nga yung espalto tuloy? Darren Espalto. Hindi, asfalto. Oo, yung mga asfalto. Di ba? Parang ano lang din yan, yung playlist natin ngayon. Smooth. Diba? Parang dadaanan mo, hindi ka mauuntog kasi wala ditong rock and roll. Walang rocky road, oo. Kaya tuloy-tuloy lang tayo with this love song from Atlantic Star. Always. O, ibang station yun ha, yung tagline na always. Siyempre dito ka vibes sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, ka vibes sa

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kaban!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibes sa sound trip ni Jam Morales sa kanyang awiting Even If. Kahit na, nako, ikaw ba, ano yung even if mo? Yung even if hindi ka niya mahal, pagtitiisan mo, even if lokohin ka niya ng paulit-ulit, patatawarin mo, ano yung pinakamalupit mo, pinakamabigat mo, pero pinaka-proud ka rin naman at the same time na even if mo, o yung kahit na ba, kahit na ba nasasaktan ka, ito yung ginagawa mo. Di ba, parang yan yung ano eh, parang yan yung pambansang phrase ng mga martir. Diba yung titiisin mo, paulit-ulit ka na nga sinasaktan, ayan ka pa rin. Naku po, bakit nga ba tayo ganyan pagdating sa pag-ibig, no? Kapag mahal mo kasi talaga ang tao, you do anything para lang i-keep sila sa buhay mo. Pero itong tanong ko sa'yo, ikaw ganyan ang pananaw mo sa buhay. Ikaw ganyan ka, nagiging mapagpatawa, nagiging pasensyoso. Lahat gagawin mo para lang manatili yung relasyon nyo ng buhay. Pero bakit yung partner mo? Bakit siya, 'di ba? Bakit siya ay kahit na nandiyan sa inyong relasyon, eh para bang hindi naman siya kasing invested kagaya mo. 'Di ba? Ikaw nagtitiis ka, nagpapakamartir ka. What about the other person? What about your partner? Ano ba yung kanyang mga sakripisyo? Alam niyo ka vibes, hindi dahil tayo ay nagbibilangan o nagpupuntusan kung sino ba ang mas nakakarami ng pabor, sino ba yung mas nakakarami ng effort. Dahil pagdating naman sa pag-ibig, hindi naman ito dapat sakto na, oh, 1:1 na, nag-effort ako, kailangan suklian mo yan, sobra pa. Minsan sa pag-ibig, meron talagang mas nag-give o meron ding mas nagte-take. Diba? Pero ano yung natutunan natin? Siyempre, hindi naman habang buhay ikaw ang give ng give, hindi rin naman habang buhay ikaw ang take ng take. Minsan kung walang enerhiya o baterya yung partner mo para mag-give, diba? Ikaw muna yung magpuna nung pagkukulang na yon or yung shortcomings niya. Kanino natin niya narinig sa interview nila Charlie Dizon ang name niya, 'di ba? Yung asawa ni Carlo Aquino. Ganyan daw ang kanilang siste bilang mag-asawa, bilang magkarelasyon. Sa tuwing yung isa ang kaya lang ibigay 40%, edi ako muna ang C60 para umisandaan tayo. Kung minsan naman pagod ka na talaga, 20% ka lang, sige ako ang mag-e-effort na mag-80. Pero kung palaging ikaw ang 80 ng 80, diba? Tapos walang effort yung isa, ay ba mahihirapan ka dyan? Nakakaubos ng enerhiya yan. At syempre, hindi rin naman yan healthy para sa'yo, no? Kasi ang pag-ibig dapat ito ay namomotivate ka. Alam mo yung parang excited na excited ka lang gawin lahat ng mga tasks mo sa mundong ito. Di ba ganun, pansin mo kapag ikaw ay in love? O sabihin na nating may nagpapakilig sa'yo, parang napakaligalig mo, di ba? Para kang pinainom ng vitamins, tapos uminom ka ng kape, kung ano-ano pa. Parang ganun yung pagiging maligalig mo and gusto mo lang gawin lahat ng mga bagay na sa tingin mo makakapagpasaya sa'yo, makakatulong para mag-progress ang iyong career. Diba? Maraming bagay ang nagagawa at naitutulong sa atin ng pag-ibig. Pero, kung ito ay mali, kung ito ay nakasasama, yun din ang magiging domino effect sa atin ito. Magiging masalimuot din. Kaya nga, be careful pagdating sa pagpili ng partner, ka-vibes. Hindi pwedeng siya pa yung ihila sa'yo pababa. Kasi sa panahon ngayon, hindi lamang mga inggitera, hindi lamang mga plastic, peking kaibigan ang kailangan mong bantayan. Pero ang mga insecure na partner. May mga ganyan, ha? Kahit na hindi ka naman nila kakumpetensya, eventually, once na ma-feel ng partner mo na parang medyo nagiging behind siya sa'yo in terms of your accomplishments, minsan, hindi yun gusto nung isa. Ngayon, kung toxic ang partner mo, eh dyan ka mahihirapan. Sabi ko sa'yo, wala nang bawian yan. Dahil kapag umibig ka, ay haba hanggang maputi na ang buhok ninyo parehas. Here's Ray Valera on Heart Speaks. With yours truly, I'm Alex on 92.3 FMR Manila, ka-vibes sa soundtrip. Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka vibes
1: ang lupet.
2: Ito ang 92.3 FMR.
0: Ka vibes sa Saldrin.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang sarap namang marinig noon. Siyempre yan ay from Jim Brickman and Michelle Wright sa kanilang hit song na Your Love, diba? Nagpapaalala sa atin na yung pag-ibig dapat ay sapat na. Kasi para nga dun sa awitin, diba? Your love is the greatest gift of all. Eh diba tayo kapag nagre-regalo tayo, tapos nakita mo na ginagamit ng maayos, inaalagaan, parang ang sarap-sarap sa pakiramdam bilang ikaw yung nagregalo. Niyan man ay takuri, ano pa ba mga nire-regalo, mug, bimpo, panyo, tapos nakita mong ginagamit. Ganun din naman siguro ang nasa langit, si Lord, diba? Pag nakita niya na inaalagaan mo yung greatest gift niya sa'yo, which is yung pag-ibig, eh parang ang sarap. Pero parang nakakahiya naman pag pinagkaloob na sa'yo yung pag-ibig, tapos sinayang mo lang. Diba? Pinabayaan mo lang. Baka mamaya hindi ka na ulit regaluhan sa susunod. Ikaw din, sige ka, baka mahirapan kang maghanap ng love life. Tapos ano, te-text-text ka dito sa program. Mamoblema tayo sa love life. Nako, okay lang yan. Siyempre, bukas ang ating programa para sa inyong mga hinaing. Kung ano man ang nais mong i-share, i-comment mo na yan sa ating comment section, sa ating Facebook page, sa 92.3 FMR Manila. Ngayon nga, idadako na tayo para buklatin ang ating comment section. Ang mga komento rito na nagmula sa ating mga ka-vibes. Gusto ko lang muna pala batiin si Sari Lerma at saka ang buong FMR squad na talaga namang nag-aabang. Sino kaya ngayon ang nagpadala sa atin ito? Sabi niya, "Good evening DJ Alex, may best friend ako simula college at sanay akong sabihin sa kanya lahat-lahat as in. Pero nitong nagkaroon siya ng partner, halos lahat ng oras niya ay nasa relasyon niya. Naintindihan ko naman, pero kapag ako ang may problema, parang hindi na ako makalapit sa kanya. Dapat ko ba siyang kausapin o hayaan ko na lang siyang mag-focus sa relasyon niya? Thank you po DJ Alex." Alam mo naman pala ang sagot? Oo. Alam mo naman na pala. Well, at least no, by now, alam mo naman kung ano yung posisyon mo, kung sino ka sa buhay niya. Oo, repeat after me. Sinabi mo na rin lang, kaibigan ka, best friend mo. Best friend ka, yes, mahalaga, importante. Kaso nga may jowa na. Diba? Ano ba ito, boyfriend o girlfriend? Babae ka ba, lalaki? O regardless, diba? Pero meron na siyang partner. Ibig sabihin, sa hierarchy ng importance, talagang dapat naturalmente, automatic, yung partner na ang mas importante at dapat mas i-prioritize. Siguro, no, alam ko nakakatampo bilang best friend, hindi mo naman gusto sigurong magpabebe, mag-agaw eksena dyan, pumapel. Pero minsan, bilang tao, naiintindihan ko na hahanapin mo yung dating atensyon na binibigay niya sa'yo, yung dating pagkalinga bilang best friend mo. Kasi hindi naman nangangahulugan na ang isang kaibigan, nakipagrelasyon na sa iba. Ibig sabihin, mapuputo yung connection or friendship na meron kayo. Pero maglelaylo kayo in so many ways. Maraming mga variables yung magbabago. Diba? Dahil meron na siyang karelasyon. And that is something that you must inevitably accept. Kasi yun talaga yun eh, bilang pagbibigay ng respeto, parte ng pagiging o pagkakaroon ng isang seryosong relasyon ay yung dapat minimake sure mo komportable yung partner mo. Eh ikaw ba, tatanungin kita, halimbawa naging jowa mo yan, komportable ka na may best friend yan, may girl best friend, may boy best friend? Di ba parang hindi? Kasi when you're in a relationship, hindi lang naman intimacy, hindi lang naman lust, hindi lang naman love or romantic love yung meron ka for the other person, but there's also friendship. So dapat kung sino rin ang partner mo, naturalmente, siya rin ang best friend mo. Eh kung pwede nga lang yung partner mo maging best man maid of honor din sa kasal, eh, 'di ba? Siya na lahat, kasi nga grabe din yung friendship at pagkakaibigan niyo dapat. Kasi alam mo, first to go in a relationship is intimacy. No, hindi ko sinasabing lahat ng couple ganyan, but as we age, as we grow older, as we mature, as we get busier in life, ganyan ang nangyayari. Ang tendency is
talagang natitigil, nahihinto kahit papaano, or nagsishift lang yung ating priorities. But, you know, if you're friends with the person you love, hindi lamang yun yung pundasyon na nagpapatibay sa inyong relasyon, kundi yung mismong pagkakaibigan. Kaya para sa akin, siguro, hanapin mo na lang muna yung para sa'yo. Alam ko masakit. Alam ko nahihirapan ka sa transition. Alam ko na namimiss mo yung best friend mo. Pero kung mahal mo yung best friend mo, at gusto mo siyang maging masaya dun sa relasyong kanyang binubuo, pagbigyan mo. Diba? Wala naman tayo sa lugar para questionin eh. Diba? Yung kanyang mga desisyon, yung kanyang mga taong pakikisamahan, yung kanyang pagkukumitan, yan na yun eh, nandyan na yun. So, bilang best friend niya siguro, ang pwede mo na lang talagang gawin is mag-adjust. And if you feel like hindi mag-work yung kanilang relationship, then the best thing that you can do is to be there. Diba? Kung talagang mahal mo siya as a friend, andito lang ako. Pwede mo akong balikan. But right now, you're in love. I know you need time together. Sige, mag-enjoy kayo. Pagbibigyan ko kayo. Kasi you deserve each other. You deserve that time with each other. Dahil number one, wala ka ng karapatan. Diba, wala ka ng karapatang mag-demand. Kung merong may karapatan dito, yung best friend yun. So sa akin, huwag mo naman siguro layuan, but don't expect na yung mga routine ninyo magagawa nyo pa rin kasi may bago na rin siyang buhay na binubuo. So I suggest you do the same. Hindi ko sinasabing maghanap ka rin ng boylet mo o ng jowa mo. But siguro what you can do now is to focus on other things, palawigin mo yung mga hobbies mo, mag-pickleball ka. Diba, ano bang pwedeng gawin? O mag-jogging ka. Basta keep yourself busy para hindi mo lang din maalala at syempre para mabago din yung routine, yung habits na inyong nakasanayan. And based on science naman talaga, it takes 21 days for a person to develop something, an activity into a habit. Diba? So kung gagawin mo, ulit-ulitin mo yan, mahirap. The first step is always gonna be the

live sa ating Facebook. Kaya kung di ka pa nakafollow, follow mo kami. At syempre, yours truly, it's Alex Baltazar on Facebook at sa lahat po ng platform. At ako pa rin ang iyong mga kasama here on the second hour ng ating programang Heart Speaks. Ito nga ang Tuesday edition ng ating programa up until midnight dito pa rin sa 92.3 FMR Manila. Your favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip from Side A with Forevermore. Ang lupet, ang oras natin, it's 10:27.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka vibes sa sound trip. Coming from S Club 7 sa kanilang awiting Never Had a Dream Come True. Ganda nung huling linya, no, a part of me will always be with you. Ganyan tayo eh. Kahit ang isang pagkakaibigan, ang isang relasyon ay magtapos, mananatiling buhay yung mga alaalang iniwan sa atin. Maganda man yan, medyo hindi kagandahan, babaunin natin yan hanggang sa pagtawid sa kabilang buhay. Hindi pa, huwag kang excited, mahaba pa ang buhay mo. Marami ka pang tatahakin. What I mean to say is paghakbang mo sa next chapter or next step ng buhay mo. Pero hindi ibig sabihin na, 'di ba, mag-hold on ka sa memories na 'yan, eh babalik-balikan mo yung tao. Babalik-balikan mo yung past mo at yung mga tao sa past mo. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Pwede naman tayong manghinayang, pwede tayong magmahal pa rin. Pero hindi nangangahulugang kailangan make reconciliation, may pakikipagbalikan. Pwede naman makipagmabutihan as in, like, let's just be friends or maging civil tayo. Diba yung kasualan kayo, pero yung makipagbalikan pa, after everything, talaga ba? Hindi kita ginajudge ha, pero talaga ba talaga? Okay, naku, ito, sana hindi nyo rin husgahan dahil sa ating pagpapatuloy dito pa rin sa Heart Speaks. Syempre ako pa rin ang iyong kasama, I'm Alex Baltazar. Babasahin ko na ha, yung ating comment. Ang sabi dito ng isa sa mga ka-vibes natin, "Hi DJ Alex, simula na magkaroon ako ng sariling pamilya, mas gusto kong magdesisyon para sa amin ang kami lang. Pero palaging may opinyon ang magulang ng asawa ko sa pagpapalaki ko sa anak namin. Kung paano magdisiplina, kung anong dapat kainin, at kung ano ang dapat gawin sa bata. Paano mo igagalang ang magulang mo? Pero maipaparamdam mo rin na ikaw ang may desisyon sa sarili mong pamilya." Nako! Eto na nga ba sinasabi ko, ang mga biyenan. No? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon na mga biyenan ang kontrabida. Nako, baka may mga biyenan na masaktan dito, pasintabi lang ha. Alam po namin, alam na natin yung intensyon ng mga biyenan, 'di ba, ng ating mga parents ay mapabuti lang yung apo. Pasensya na, no, sa sobrang pagmamahal minsan ng mga lola, lolo, nagiging sobrang pakialamero ang dating o pakialamera. Pero ang totoo niyan, kung titingnan mo, ano ba yung nagdulot nito? Bakit ba siya ganito? Bakit ba ganito yung attitude niya? Because you both want what's best for the child. Gusto nyo na lumaki. Pero siguro paalala lang din, no? Just a gentle reminder sa mga lolo-lola, sa mga biyenan, na tapos na kayo. Sa phase po na yan ang buhay nyo. Hindi ko sinasabi na tapos ka na, pa-exit ka na ng mundo. Hindi po ha. Ang ibig ko lamang sabihin, sana ay bigyan din natin ng pagkakataon na yung mas nakababatang henerasyon sa inyo, which is yung inyo pong mga anak, ay matuto rin kung paano nila haharapin ang buhay. Yan ang sakit ng marami eh, sa mga biyenan. Sobra silang mapagmahal na minsan yung pagmamahal nila na pagkakamalian bilang pangingialam. Pero ang totoo, gusto ko lang naman eh, di ba, kung ano yung makabubuti para sa apo ko. Pero minsan ang hindi maintindihan ng mga bagong magulang, di ba, ng kanilang mga anak, eh parang nangingialam. Parang hindi sila nabibigyan ng pagkakataon na bumuelo sa mga sarili nilang paa at dumiskarte ng mag-isa. Diba? May pros and cons kasi yan eh. Ang pros, syempre na yung magulang mo is nandyan pa rin to help support you sa pagpapalaki ng bata. Less talaga yung hirap. Oo, mahirap, pero alam mo yon, it's easier, it's lighter because of the biyenan, because of the grandparents. Pwede ka makagawa ng ibang mga bagay like trabaho, makabalik ka agad sa work after ng maternity leave mo kasi nandiyan, handang tumulong sa'yo yung pamilya. But on the other hand, ano yung cons nito? Yun na nga eh, nagkakaroon sila ng parabang jurisdiction o karapatan doon sa inyong anak.
Eh syempre, ganun talaga eh. Nag-e-effort sila eh. Napapamahal sila dun sa bata. Kaya they tend to also make decisions na feeling nila makabubuti para doon sa kanilang apo. At bakit tingin nila may karapatan sila? Well, baka nga oo, pakiramdam nila ganun dahil sila din yung nabigyan o napasahan ng responsibilidad. So kung ayaw mong mabigyan sila ng jurisdiction sa pagdidesisyon, huwag kang umasa. Diba? Huwag kang umasa sa kahit na anong pabor galing sa kanila. Hindi ko sinasabing magmalaki ka. Pero kasi ganun talaga yun eh. Diba? Kada labas, kada bigay, kada effort, may kaakiba talaga yan. Na parang utang na loob. Meron niyang strings attached. Hindi ko sinasabing sisingiling kanya ng pera, pero pwedeng sa paraan na pakiramdam niya, may karapatan siya. Kasi nga, nag-e-effort siya eh. Hinahayaan mo rin kasi siyang mag-effort. Hinahayaan mo rin kasi siya dahil bakit? Pabor din naman sa'yo, nakakagawa ka rin ng ibang mga bagay na dapat mong gawin, di ba? Pero ang sa akin, naiintindihan ko, mahirap for a parent, especially yung mga bagong magulang pa lang, no? Kailangan nyo talaga ng tulong kasi ang hirap, syempre yan yung period na mag-a-adjust ka pa at talagang malaking tulong din yung pieces of advice coming from your family, especially yung mga biyanan. Pero minsan nga, parang magka-come off as pakialamera. Kahit hindi naman yun yung intention. So, siguro sa akin, mahirap kasi na i-verbalize yan eh. Mahirap na sabihin sa mga biyanan, lalo na pag tumatanda, nagiging sensitive. Diba? Sabihin mo lang yan, Nay, pwede ho ba ako na lang po yung, paraan ko na lang po yung sundin natin. Ganito po kasi kung gustong palakihin yung anak. Sigurado ko, ma-o-offend sa'yo yan. Hindi yan makukuha sa magandang pakiusapan na huwag po kayong ma-o-offend. Lalo na, oo, hindi mo pwedeng pagpaliwanagan ang karamihan. Kasi siyempre ikaw na ngayon nag-e-effort, nagpapagod, tapos ganun pa maririnig mo. So parang andating, so hindi mo pala na-appreciate yung effort ko para sa apo ko. So ang sa akin, talagang iwasan natin no, na i-verbalize yun. Pero ikaw na lang mismo yung gumawa ng paraan para maiwasan yung pagtanggap ng pabor galing sa kanila. Sa anong paraan? Diba? Instead na pumisan kayo sa bahay nila, kasi doon sila nagkakaroon ng karapatan eh. Dahil reyna sila sa pamamahay na yon, ibig sabihin, sila rin ang masusunod pagdating sa upbringing ng bata. Dahil nakikipisan lang kayo at yun yung realidad doon. Diba? Ang sa akin, siguro, mag-effort ka na ngayon pa lang, gumawa ka na ng paraan, pag-ipunan nyo ng mag-asawa para completely makabukod na kayo. Kasi yun lang yun eh. Pag nabukod ka, at least ikaw na yung talagang reyna, ikaw na yung mamumuno sa inyong tahanan. Medyo traditional lang dating, pero sa totoo lang, yun talaga yun eh. There can never be two queens in one kingdom, 'di ba? Palaging isa lang. So, kung ayaw mo may ibang nasusunod, then build your own empire together with your husband. And yun din naman talaga yung best thing to do para masabi mo talagang yung upbringing sa bata solely galing sa inyong mag-asawa. Mahirap kasi kapag may influence na ng iba. Sa huli, wala namang magsisisihan eh, diba? Wala nang, hindi mo pwedeng sisihin yung biyanan mo na ay kaya ho nagkaganto yan kasi barumbado kayo o kaya ho ganito yan kasi masyado ho kayong, masyado nyo hong ini-spoil. Well, at least dito, walang ganun, 'di ba? Ikaw na ang masusunod kung paano mo gusto palakihin ang anak mo. Pero syempre, may pros and cons din 'yan. Mas magastos pag hihiwalay ka, mas ma-effort. Syempre, kailangan mo magbayad ng mag-aalaga diyan kung ikaw ay may hanap buhay na kailangan pumasok sa trabaho. Pero alam mo ha, kwento ko lang. Meron sa amin sa Malolos, sa may Bulacan, meron kasi doong parang mga kainan, ano tawag sa mga, yung mga food bazaar, ayan. Nagulat lang ako kasi may isang tindera doon, sobrang mabenta yung mga inihaw niya, ka-vibes. Tapos merong may cart ng bata. Sabi ko, ano po ba yan, anak niyo po? Hindi, anak ng empleyado ko. Kaano-ano niyo po yung empleyado niyo? Daughter-in-law, hindi ko sila kadugo, hindi ko sila kaano-ano, pero inaalagaan ko yung bata. Nakakatuwa, no? Sana sa mga parents dyan, lalo na yung may mga newborn, yung mga bata pa yung kanilang babies, sana makahanap din kayo ng workplace if you really have to go back to work. Makahanap kayo ng lugar kung saan tatanggapin yung inyong anak. Kasi imaginein mo, diba, very unconventional yung ganun na may isang employer, nasa ihawan kayo, siya dapat ang amo, siya dapat ang sinusunod, siya dapat ang naguutos, pero ang nangyayari, siya ang gumagawa ng pabor para sa mga empleyado niya.
Ang ginagawa niya, siya ang nag-aalaga doon sa anak ng empleyado niya at hindi lang isa. Doon sa mga magulang nung bata, yung kanyang empleyado, both parents. Taga-ihaw, serbedera, taga-sukli. Nakakatuwa lang no, na may mga ganyan pa ring tao na naiintindihan yung hardships ng pagiging isang magulang. Kaya sana ganun, na kapag ginawan din natin ng pabor yung mga nanay, inalagaan nyo yung mga apo ninyo, sana walang sumbatan sa huli. Sana ginagawa nyo to, hindi para manumbat. Hindi para meron kayong maipukul na bato o meron kayong bala na someday eh, pwede ninyong i-take against sa inyong mga daughter-in-law. Isipin po ninyo na ginagawa ninyo ito, most importantly syempre, para sa pinakamamahal ninyo, apo. Kaya mabuhay lahat ng mga lolo-lola dyan at syempre lahat ng mga magulang. Sana nga no, doon sa ating commenter eh, malagpasan mo to, yung iyong pinagdadaanan, eventually mapag-usapan ninyo bilang pamilya at makagawa kayo ng paraan na mag-asawa. Ang oras natin ka-vibes is 10:55 and for now, let's head back to more of the songs dito pa rin sa Heart Speaks with Alex Baltazar. Here's Out of My League by Stephen Speaks. Here on 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa Soundtrip. Ang lupet.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang Lupet.

92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibes sa Sound Trip. I don't want to talk about it. Sabi ni Rod Stewart sa kanyang awitin. Ikaw ba, ka-vibes? Ano yung ayaw mo nang binabalik-balikan pa na pinag-uusapan? Ako alam ko kung ano sagot dyan ng iba. Yung kanilang utang, ayaw nang balik-balikan, di ba? Minsang napag-usapan, ang bilis-balis kausap nung nangungutang. Tapos, pagbayaran na, biglang ang hirap na, pahirapan na. Naku, kaya dapat ikaw pag nagpautang ka, ito yung pera na kaya mong pakawalan, kaya mong mawala. Hindi pwedeng i-expect mo pang ito'y babalik. Kumbaga, pag nagpautang ka, i-consider mo na siya na parang good as ano, as charity work. Kung ibalik, salamat, bonus na lang. Pero kung hindi, sorry. Diba, ganun talaga, nagpa-charity ka ng di oras. Pero at least, diba ka vibes, ang alam mo sa sarili mo, nakatulong ka. Pero kung alam mo naman na hindi ka willing ma-lose itong amount ng perang ito, you can always apologize, say sorry, pasensya na, hindi ko talaga kaya pa sa ngayon magpakawala ng ganyang kalaking halaga. Diba, pwede ka namang magpaka-honest sa ganoong pagkakataon at sa ganoong sitwasyon. Ka-vibes, ang oras natin is 11:17 at ako pa rin ang iyong kasama. I'm Alex Baltazari here on the Tuesday edition of Heart Speaks. Uy, ang bilis ng oras kasi tomorrow is already Wednesday. So bukas nasa kalahati na tayo ng Linggo, pero ngayon tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. Kaya pagsipagan mo, pagbutihin mo sa mga night shift at graveyard dyan kagaya ko na hanggang ngayon kumakayod. Hindi ka naman magtitinda ng halo-halo, pero kayod ka ng kayod. Aba, eh ganun talaga. Kapag gusto mo ng masarap, kapag gusto mo kumbaga sa halo-halo, di ba, punong-puno ng sahog ang buhay mo, eh dapat talaga kumayod ka ng kumayod para masarap ang kain ng halo-halo. Ka-vibe, samahan mo ako sa ating pagpapatuloy dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio. Ka-vibe sa Sound Trip, ang lupet, here's Endless Love.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

92.3 FMR Manila, your favorite music radio ka-vibe sa sound trip. Ang lupet naman talaga ni Ray Parker Jr. with his song, The Past. Sabi nga dun sa lyrics, iba, I don't care about the past, I just want our love to last. May mga ganyan ba talaga? Yung tipong kahit na ginawan ka na ng masama, pinagtaksilan ka na, niloko ka na, kaya mo pa rin lunukin at tanggapin ang nakaraan at magsimula kayong muli, alang-alang sa pagmamahal mo para sa kanya. Ako, hindi kita i-judge. Sabihin man ang mundo na marupok ka, mahina ka, martir ka, para sa akin, nagmahal ka lang at kahit kailan, hindi naging mali ang magmahal. Lalong-lalo na ang magpatawad. Ang burden ngayon, nandoon na sa taong binigyan mo ng kapatawaran. Hindi dapat yung mga mapagpatawad, hindi dapat yung mga martir, yung ating nagagaslight sa ganitong sitwasyon. Kung gusto niyang buuin yung relasyon, eh bakit hindi? Hindi naman niya choice. Hindi naman niya choice na masira yung relasyon. So if she wants to continue, aba hindi mo pwedeng ipukul sa tao na yan that they should know their worth. At dapat iwan na nila yung kanilang asawa o di kaya jowa. Kung gusto magpatawad ng tao, ganun talaga, buhay nila yan eh. Pero yung burden, nandoon na ngayon dapat sa binigyan ng kapatawaran. Mahiya ka naman, sabi nga ng presidente. Mahiya naman kayo. Diba, kung nabigyan ka na ng chance, tapos lulukohin mo pa rin, tapos paulit-ulit, grabe naman. Galit ka sa mga manluloko, di ba? Galit ka sa walang integridad. Nakikita kita, oo, troll ka ng troll sa FB. Galit na galit ka, lalo ngayon. Pero ikaw sa buhay mo, tatanungin kita, may integridad ka rin ba? Oo, isipin mo na lang dapat ganun. Kung gusto mo yung tama, totoo, transparency, accountability, dapat ikaw mismo meron din yan. Dapat accountable ka sa actions mo. Kapag niloko mo, binigyan ka ng kapatawaran, seryosohin muna yung pagbabago. Hindi yung mema lang para maihalal ka ulit. Ay, hindi, iba yon. Para lang ma-position ka ulit sa buhay niya, sa puso niya. Huwag ganun, tapos lukohan na naman ulit. Nakailang chance na ba? Oo, nakatatlo na. Ay, pag tatlo na, wala na yun. Hindi na pwedeng umusa. Wala na, expired na, di ba? Kaya, alam nyo, we don't always get a chance. A second chance in this world. Kaya kapag ikaw ay napagbigyan, naku, eh talaga namang sana ay bigyan mo ng importansya at pagpapahalaga yung chance na ibinigay sa'yo ng iyong love life. At para naman sa mga walang love life dyan na walang ibang ginawa kundi magtrabaho na magtrabaho, kaya gising na gising ka ngayon. Eh, syempre ka vibes, pagbutihin mo lang, someday darating din yan sa'yo. Malay mo, sa trabaho na palang yan mo makita. O di kaya, sa pag-uwi mo mamaya, makasakay mo. O di kaya malay mo, sa break time, yung bago dun sa kabila. O pwede, di ba? Aminin mo sa mga ganyan, sa mga pasimple-simple, nagsisimula ang lahat. Kaya huwag mo i-underestimate yung mga simpleng pagkakataon. Hindi mo naman kailangan maging bungacious right away. Hindi naman kailangan sa steakhouse kayo magkita para masabi mong you're the one and meant kayo for each other. Minsan even the simplest moments, di ba? Doon mo lalong mas ma-appreciate ang tao dahil doon sa mga simpleng pagkakataon na yan, diyan lumalabas yung pinakatotoong version ng isang tao, kaya lalo mo siyang mas nakikilala at mas masarap sa pakiramdam yon. Na nahulog ka, hindi dahil doon sa facade na kanyang pinapakita, hindi dahil doon sa appearance niya o sa impression na meron ka sa kanya, but because nagkaroon ka ng pagkakataon na ma-experience siya, makilala siya, at mabusisi ang buo niyang pagkatao. Mga ka-vibes, thank you so much for keeping me company ngayong gabi, this Tuesday evening here on Heart Speaks. Once again, ka-vibes, this has been Alex Baltazar. I-follow niyo ako sa aking social media. Diyan ako madalas nag-a-update. At syempre sa ating Facebook, 92.3 FMR Manila. For now, let's head back to more of the songs. I'm gonna be leaving you with this track from Mark Sherman. Para sa lahat ng mga pagbabagong nangyayari ngayon, doon mo marirealize na ang dami na pa palang changes in my life. Kaya naman, we give you this song. Oy, ang ganda nito ha. May version din ito si Jed Madela. Pero ito muna yung original from Mark.
Dito pa rin sa 92.3 FMR Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes sa Soundtrip. Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lupet!
2: Ito ang 92.3 FMR Ka Vibes sa Saldre!

0: 90.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Kabibes!
1: Ang lupet!

0: favorite music radio.
1: Ang Fact!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
3: 92.3 FMR! Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang Lupet!
4: Bibiga ang tawa at saya!

0: or Korean alam na kayo. Annyeong sa inyong tanan.
1: Arigato gozaimasu sa ibong tanan.
2: Kasama ang paborito niyong pampampagising, DJ Mama Mia at Joko Loco sa
1: 92.3 FM Radio Manila.
3: Your favorite music radio, Kanada.

0: Annyeong sa inyong tanan. Oh. Ganun.
1: Arigato gozaimasu sa ibong tanan.
2: Kasama ang paborito niyong pampampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco sa

0: FM, our favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR! FMR! Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR! 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026!
1: Ang lupet!
3: Bibiga ang tawa at saya!

canal.

0: Good morning!
1: Hey, Playboy.

0: May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae nagpaiwan. Habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kaida. Ngayon sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak backup plan?
1: 90.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes!
2: Ang lupet!

0: Good morning!
1: Mga Korean, alam na kayo. Annyeong sa inyong tanan.
2: Arigato gozaimasu sa ibong tanan.
0: Kasama ang paborito niyong pampampagising, DJ Mama Mia at Joko Loco sa
2: 92.3 FM Radio Manila.
3: Your favorite music radio, Kanan!

0: 101.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ako si Marie Codino ng Siki Whore. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-i-exercise at nagsasanton plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pang namot. Sana makuli ng sakit.
0: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!

0: Good morning!
1: Mga Korean na lang na kaya Anyong sa inyong tanan.
2: Arigato gozaimasu sa ibong tanan.
0: Kasama ang paborito niyong pampampagising, DJ Mama Mia at Joko Loco sa
2: 92.3 FM Radio Manila.
3: Your favorite music radio, Kanaka!

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: Lore, 17, 18.

0: Anyong, sa inyong tanan. Oh. Ganun.
1: Arigato gozaimasu sa ibong tanan.
2: Kasama ang paborito niyong pampampagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco sa
1: 92.3

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet! Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!
2: Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan. Ito ang FMR News Break. FMR News Break.
3: Magandang umaga mga ka-vibes. Narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR News Break. Bineltahan ng palasyo si Vice President Sara Duterte sa kanyang pagbatikos sa paghina ng piso laban sa US dollar. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, hindi lamang ang Pilipinas ang nakakaranas ng paghina ng salapi dahil apektado rin ang ibang bansa ng mga kaganapan sa global market. Sinabi ni Castro na patuloy na binabantayan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang sitwasyon at gumagawa ng mga hakbang para mapanatiling matatag ang presyo at financial system ng bansa. Tugon ito ng palasyo sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na ang paghina ng piso at pagbaba ng tiwala sa pamahalaan ay nagdudulot ng tunay na pressure sa mga Pilipino. Giit pa ni Castro, hindi dapat maantala ang trabaho ng gobyerno dahil sa ingay sa politika at nananatiling nakatutok ang administrasyon sa mga pang-araw-araw na pangangailangan ng mga Pilipino. Noong September 7, umabot sa 62.77 pesos ang palitan ng isang US dollar, bagong record low para sa piso.
2: FMR News Break.
3: Samantala, sa iba pa mga balita, ituturo ng Department of Education sa mga estudyante simula grade 8 ang wastong paggamit ng contraceptives kabilang na ang paggamit ng kondom bilang bahagi ng reproductive health education. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, mahalaga ang programang ito para mabigyan ang mga kabataan ng tamang kaalaman sa responsableng pagplano ng pamilya at pagprotekta sa kanilang sarili. Ipinaliwanag ni Angara na kasama sa basic education curriculum ang Responsible Reproductive Health, alinsunod sa Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. Lumitaw ang usapin sa House Budget Hearing matapos ilahad ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang pagtaas ng teenage pregnancy at HIV infection sa mga kabataang nag-aaral. Ayon sa Commission on Population and Development, 138,697 adolescent mothers ang edad 10 years old hanggang 19 years old ang naitala sa bansa, habang 4,633 bagong mga HIV cases naman ang naitala ni Department of Health sa unang quarter ng 2026.
2: FMR News Break.
3: At sa ating panghuling balita, tinawag na Big Fish ni Ombudsman Jesus Crispin Remulio sila Senator Loren Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Leviste kaugnay ng investigasyon sa mga solar energy project na tinatay nagkakahalaga ng 10 billion pesos. Ayon kay Remulio, posibleng nakatira pa sa ibang bansa ang dalawa upang makaiwas sa pananagutan sa umunay pagkakasangkot nila sa mga proyekto. Samantala, hinimok naman ni National